0: na ba yung batas? Hindi lang isang batas yan, marami na naka-file as proposed bills sa Kongreso at saka sa Senado. Anywhere from anti-fake news, age-based verification for social media, anti-hate content, marami. Mm-hmm. Ang challenge siguro ngayon ng legislature natin, legislatura, paano i-combine ba? Kasi mahirap pagka sobrang dami naman. So, marami na kaming inupuan na technical working committee for both House and Congress. And I think this year, nagsasama-sama na yung mga bills. And siguro mga isa o dalawa lang dapat yan na na-cover na lang.
1: Parang ano, no? Yung mga version ng ano, anti-political dynasty.
2: Oo, pati yung mga reproductive health noon, ang dami-dami na version.
1: Ang daming version. Pero natuloy din naman, hindi ba? So, sa totoo lang, naniniwala kayo na siniseryoso nila yung anti-troll?
0: Ay, oo naman. Kasi, alam mo, pag may nakausap ako, ang dami tawag ko nga dyan, victims coalition eh. Mm-hmm. Karamihan niya naging biktima na eh. Wala akong alam na tao sa larangan ngayon ng politika na hindi pa na biktima ng fake news.
1: Ng fake
0: o
1: news.
0: Ng vicious troll eh.
1: Yes.
0: So, and hindi lang sila. Yung ordinaryong mamamayan. Marami kasi kami sa DICT na nakakatanggap ng mga reklamo. Nung last year, para magkaroon lang kayo ng perspektibo. Last year, mga 300 ang nakuha namin reklamo sa buong taon on fake news, vicious content, trolling, etc. Ngayon, wala pa sa kalahating taon, nasa 700 na.
1: Mm.
0: Dumadami siya dahil gumagaling yung AI. Tapos, ang ginagawa ngayon ng AI, kinukuha ba yung image ng mga tao? Tapos, hindi naman sila yan, pero may mga pinagagawang financial scam.
1: Mm-hmm.
0: Minsan, osaic. And yun nga, minsan, akala mo sila yung nagsasalita sa isang opinion pero hindi naman pala sila.
1: Marami na nga po akong binibenta.
0: Yun.
1: Kung minsan yung mga ganyan. Anak ko, nagbebenta na rin. Ano-anong vitamins, mga inumin.
0: Tama.
1: So, ginagamit nila, no?
0: Tama.
1: So, pagka ganun, i-re-report, etc. But if we concentrate on, say, trolls, hindi po ba't napakadali namang makita na ang isang masamang komento tungkol sa iyong pagkatao o kaya sa pagkatao ng isang politiko, makikita mo naman kung tunay o hindi yung
2: tao na nagsasabi.
1: Yes. Because if you go to the profile,
2: yan, zero friend, zero followers.
1: Correct.
2: Tapos sa iba, walang picture. Yung picture, minsan, peke. Halata-halata naman na AI-generated din.
1: Uy, pero yung iba masipag, ha? Kunwari, marami silang post.

0: cleaning the social media and the internet of harm is broad-based. Lahat ng nakausap ko, and makikita siguro sa butuhan yan pag tinulak nila sa legislatura, supportado yan eh. It's something na nare-recognize nila, hindi lang problema on the political space. Problema yan dun sa USAIC SAEM. Kasi may mga child exploitation, may mga child grooming. And yun nga, unfortunately last year, di ba, may cyberbullying. Yung mga yon dapat ma-eliminate natin sa internet. So, I'm confident it's broad-based ang suporta. And everybody really wants to clean the internet na of any internet harm.
1: Nako. So again, the timeline would be when? I mean, before 2028.
0: Well, baka nga before the end of this year eh.
1: Sana
0: kasi
1: naman.
0: Nagkakaroon ng momentum ba yung effort? Alam mo, madalas ma'am kami every week ata nagkakaroon ng discussion on either fake news, anti-trolling, safe space for children. Kasi it touches everything eh, from financial scam to USAIC SAEM, and to, yun nga, nagpre-prepare na rin kami pagdating ng BARM election at saka 2028 election na dapat hindi magulo yung airwaves. Otherwise, an informed voter is the best solution for our situation, di ba? Pero paano siya ma-inform kung maraming misinformation?
1: Hindi lang yun. How will it work? Madedetect agad, so automatic kapag ikaw ay troll, you cannot post any comment if it's not a real account, so or you will have to report it and take it down.
0: So the technology is there to detect. It's with the platforms themselves. Ang solution is 99% with the platform. Ito lang ang hinihingi ng mga platform kasi nga negosyo rin nila yan eh.
1: Kaya nga
0: bigyan nyo kami ng batas at susunod sila.
1: Yun
0: ang ano nila. Hinahanap lang nila yung batas.
1: Yung specificong batas.
0: At susunod sila. Oo.
2: Dapat i-push ni SEC kay PBBM na banggitin ito sa SONA, no? Para magkaroon ng big push sa mga legislators gawing priority yung pagpasa ng batas.
1: Kasi sino na naman ang palalabasin ang mga troll na mababait? Sino na naman ang sisiraan ng mga troll na tunay na mababait, hindi ba? Ito po. Sorry ha, ito na naman, tinanong ko na naman si ChatGPT. Tama siya eh. Sabi niya ganito, what is the legal feasibility of a law, no? Sabi niya, of course it's legally feasible.
0: Yes.
1: Congress has the power to enact laws that regulate online behavior, especially if it affects public order, national security, election integrity, privacy, and freedom of expression. Hindi po ba, no?
0: Tama.
1: So, hindi lang po sa kalalabasan ng eleksyon, kahit po sa personal na pagkatao.
0: Oo.
1: Kasi it also pushes people to suicide.
0: Ay, nako, tama-tama na nabanggit niyo po yan, di ba? Di ba, kamakailan sa US, nanalo sa isang court case ang dalawang biktima ng social media, addiction, at saka marami pang ills, nanalo sila against Meta, YouTube, and other social media. So, doon, walang batas, pero dinaan nila sa korte. Sa Brazil, nanalo ang mga tao na nagreklamo na itong social media nakaka-harm. So, nanalo sila sa korte. So, isa pa yung avenue yan. Kaya nga, yung mga kababayan natin dito, kung meron po kayo talagang problema rin sa mga platforms, pwede niyong dalhin sa korte at tutulungan namin kayo with the forensics.
1: Eh, sino pong ihahabla? Hindi na namin alam kung sino yun. Just the platform.
0: Pwede po na. Hindi, ang nangyari po sa kanila, hinabla nila yung gumawa ng content at sinama nila yung platform. So, Brazil, nadama yung platform. Sa US, ang hinabla mismo yung platform. Kasi nga, ang sabi nila, alam mo yung content nyo, nakaka-addict. Talaga naman, design siya. And trolling also amplifies the addiction. Kasi pag may post dyan, nagalit na galit. Lalo ka magdo-doomscroll ka ng magdo-doomscroll, di ba? So, nakikita na sa buong mundo yung harm ba na merong magagawa ang social media. Of course, there's good in it. May kabuhayan dyan. May mga people are connected because of it. But lahat naman ng bagay, may good and may bad. Yung bad ang kailangan nating alisin.
2: Gaya nung nabanggit ni Sec, ang laki ng papel ng mga tech platforms, no?
0: Yes,
2: Facebook,
0: tama.
2: Google, YouTube.
1: Yan, tama, banggitin mo yan.
2: Oo. Habang wala pang batas, Sec, ano pa ang pwedeng gawin ng mga platforms na to?
0: Oo. So kami naman, we

0: coordinate regularly na sinasabi namin sa kanila, wala naman kaming hinihingi na hindi sinasabi ng community standards nyo. Sa community standards nyo, nakalagay dyan, pag harmful, tanggalin. Kaso nga, let's admit, ang negosyo ng platforms, engagement. Engagement translates into advertisement, advertisement into revenue. So, kung negosyante ka, bakit mo naman pipilayin yung pagkakanegosyo?
1: Correct.
0: Kaya ako, saludo po ako do sa Roblox. Kung maalala nyo, kinall out namin si Roblox. Sabi namin, pwede ba tanggalin nyo yung mga nakaka-harm dyan sa Roblox? Ginawa nila. Naglagay sila ng parental control. Ini-screen na nila yung content nila ngayon para mabawasan yung harm. So, pwede naman palang gawin.
1: Pwedeng gawin. Siguro hindi pa ganun kalaki ang kita kasi nila. Pero kung sobrang laki na, medyo mahirap na yata.
0: Siguro, it's a matter of economics. Kaya, dapat pumasok ngayon ng gobyerno para i-regulate yan.
1: Okay.
2: And then, pahabol na tanong sa'yo, kumusta na po ang EGOV?
0: Okay naman. So, ang EGOV naman ay gumagana. There's about 1,000 plus services on EGOV. There's about 41 million na na-download na. Tuloy-tuloy siya. At yun namang commitment na budget is nandyan. We're going to provide additional resources para ma-expand siya. At maunahan namin yung scale. Kasi sometimes, nagugulat yung banta, wow, ang bilis na nag-adapt. Yun na nga, ang bilis na, ang dami ngayon gumagamit. May GCash gumagamit na rin ng EGOV, other banks. They're using the e-verification platform.
1: Ayun. Dami ng tingtanawan, no? Pwede to hanggang bukas, eh.
0: Hanggang bukas.
1: Oo, pero maraming salamat po sa inyong oras, Department of Information and Communications Technology, DICT, Secretary Henry Aguda. Thank you po.
0: Maraming salamat.
2: Thank you, sir.
1: At manatiling nakatutok, magbabalik ang memo. Kasama naman, political commentator. Uy, napanood mo na siya.
2: Dahil sa'yo.
1: Oo, hindi ba? Maanghanga. Itong si Chris Tan, next on Memo.
3: Here on Billionario News Channel.
4: Manood, makinig, at manalo sa OMG! Oh My Gas! Tulong Abante! Tumutok lang sa mga programa ng Abante araw-araw at baka ikaw na ang maswerteng ka-abante na makaakuha ng 500 pesos pang gas! Hintayin ang queue ng Anchor para makapag-register. I-text ang OMG space ang inyong pangalan at isend ito sa 0917-192-8511. Bago matapos ng show, bubunot ang Anchor ng isang maswerteng mananalo. Tatawagan ka namin on air at kailangan masagot mo ito on the spot. May itatanong ang anchor at kapag nasagot mo ito ng tama, iyon na ang 500 pesos! Oh My Gas! Tulong Abante! Ang promo na ito ay bukas sa lahat ng mga drivers. Isang pag-alalay mula sa Abante. Kasama mo!
5: Three shows, one destination. Your best life starts strong with
6: Wellness is Wealth.
5: Because your health is your greatest investment. Then step out and explore with
6: Go Rampa with me.
5: Flavor and unforgettable experiences. And level up your lifestyle with Mateo G, where success and real talk come together. Wellness, adventure, inspiration, where living well is everything.
1: At tuloy-tuloy po tayong bumabalanse dito sa Memo with Corina and Willard Cheng. Inaasahan ngayong araw ang pag-usad ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. Ayon sa kampo ni VP Sara, babantayan daw nito ang proceeding sa House Plenary kaugnay ng kaso. At mamaya, inaasahan din ang pag-sponsor ni House Justice Committee Chair and Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro sa committee report at resolution. Aabot kaya sila sa quota, Willard? Anong sabi ng mga reporters natin?
2: Sa latest ni Isaiah Mirafuentes, nag-report siya kanina. So far, confident sila na maabot nila at least 200. So, sabi nila, safe na yon. More than one-thirds. Two-thirds wow. na nga daw.
1: Di ba 106 lang ang

0: Kailangan.
1: 106 lang ang kailangan.
0: 106 lang ang kailangan. Naabot sila ng 200.
1: Yeah, pero remains to be seen kung ilan yung mag-absent. Di ba? Mamaya.
0: Sinabi na natin yan. Yung mga nag-absent. Kailangan paliwanag sila. Ba't sila nag-absent? Ngayon para mapukaw naman natin ang kanyang isipan. Kasama natin ngayon, political commentator, content creator, one half of the Heckle and Jibe podcast. Who's the other half?
2: Ronald Villamas.
0: Oh, okay. Chris Tan. Welcome to Memo, Chris.
2: Hi, Karina. Welcome. Thank you so much, Willard, for having me on the show.
0: Akala ng writer namin, ikaw yung basketball player.
2: May kapangalan nga ako.
0: May kapangalan ka talaga.
2: Yes, so, okay. Yeah, matagal na.
0: Kasi iba pa yung Chris Chu, di ba?
1: Iba pa.
2: Iba pa yun.
0: Okay. Anong tingin mo? Aabot?
2: Alam mo, sigurado akong aabot. I think everyone's sure naman. And kahit naman nakausap natin yung mga kongresista, they know themselves. They talk to each other. Malakas ang confidence sila with the 106, parang gano'n na minimum requirement. Remember that sa committee pa lang, you have already 50 plus. Mm. Oh, they just have to get another one. Doble na yan, di ba?
0: Okay. Yun,
2: so, the 200, easy daw eh.
0: Importante ba yung hihigit ka talaga sa 106?
2: Well, yes, that's the that's the minimum to be able to proceed with the impeachment.
0: No, but is it important to go way beyond it?
2: That's okay. So, it's important dahil the last impeachment, it had 215, right? Tapos may mga humabol pa. Mm. Palagi ko nga sinasabi, kung malaman ko sino yung mga kongresista na bumoto the last time, tapos biglang mag-no para sa impeachment ngayon, magtataka na ako ba't sila mag-no ngayon. Especially ngayon na nakita na natin lahat ng informasyon kumpara sa last time na hindi natin nakita. Di ba?
0: Ayun, oo nga pala.
1: Ano yung naging turning point para sa'yo, Chris? Kumbaga, ito, bombshell to. Dito pwedeng isa walang bahala na lang ng mga Kong.
2: Well, bombshell.

0: what is the legal feasibility of a law, no? Sabi niya, of course it's legally feasible.
1: Yes.
0: Congress has the power to enact laws that regulate online behavior, especially if it affects public order, national security, election integrity, privacy, and freedom of expression.
1: Tama.
0: Hindi po ba, no?
1: Tama.
0: So hindi lang po sa kalalabasan ng eleksyon, kahit po sa personal na pagkatao.
1: Oo.
0: Eh kasi it also pushes people to suicide.
1: Ay, nako, tama-tama na nabanggit niyo po yan, di ba? Di ba kamakailan sa US, nanalo sa isang court case ang dalawang biktima ng social media, addiction, at saka marami pang ills. Nanalo sila against Meta, YouTube, and other social media. So, doon walang batas pero dinaan nila sa korte. Sa Brazil, nanalo ang mga tao na nagreklamo na itong social media nakaka-harm. So, nanalo sila sa korte. So, isa pa yung avenue yan. Kaya nga, yung mga kababayan natin dito, kung meron po kayo talagang problema rin sa mga platforms, pwede niyong dalhin sa korte at tutulungan namin kayo with the forensics.
0: Eh, sino pong ihahabla? Hindi nga namin alam kung sino yun.
1: Ah,
0: pwede. Just the platform.
1: Pwede po na. Hindi, ang nangyari po sa kanila, hinabla nila yung gumawa ng content at sinama nila yung platform.
0: Mm.
1: So, Brazil, nadama yung platform. Sa US, ang hinabla mismo yung platform. Kasi nga, ang sabi nila, alam mo yung content nyo, nakaka-addict.

0: At tuloy-tuloy po tayong bumabalanse dito sa Memo with Corina and Willard Cheng. Inaasahan ngayong araw ang pag-usad ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. Ayon sa kampo ni VP Sara, babantayan daw nito ang proceeding sa House Plenary kaugnay ng kaso. At mamaya, inaasahan din ang pag-sponsor ni House Justice Committee Chair and Batangas 2nd District Representative Jervie Luistro sa committee report at resolution. Aabot kaya sila sa quota, Willard? Anong sabi ng mga reporters natin?
1: Sa latest ni Isaiah Mirafuentes, nag-report siya kanina. So far, confident sila na maabot nila at least 200. So sabi nila, safe na yon. More than one-thirds. Two-thirds na nga daw.
0: Di ba 106 lang ang kailangan?
1: 106 lang ang kailangan.
0: 106 lang ang kailangan. Naabot sila ng 200.
1: Yeah, pero remains to be seen kung ilan yung mag-absent. Di ba? Mamaya.
0: Sinabi na natin yan. Yung mga nag-absent. Kailan paliwanag sila? Ba't sila nag-absent? Ngayon para mapukaw naman natin ang kanyang isipan. Kasama natin ngayon, political commentator, content creator, one half of the Heckle and Jibe podcast. Who's the other half?
2: Ronald Villamas.
0: Oh, okay. Chris Tan. Welcome to Memo, Chris.
2: Hi, Corina. Welcome. Thank you so much, Willard, for having me on the show.
0: Akala ng writer namin, ikaw yung basketball player.
2: Ah, may kapangalan nga ako.
0: May kapangalan ka talaga.
2: Yes, so, okay. Yeah, matagal na.
0: Kasi iba pa yung Chris Chu, di ba?
1: Iba pa.
2: Iba pa yun.
0: Okay. Anong tingin mo? Aabot?
2: Alam mo, sigurado akong aabot. I think everyone's sure naman. And kahit naman nakausap natin yung mga kongresista, they know themselves. They talk to each other. Malakas ang confidence sila with the 106, parang gano'n na minimum requirement. Remember that sa committee pa lang, you're already 50 plus. Mm. Oh, they just have to get another one. Doble na yan, di ba?
0: Okay. Yun,
2: so the 200, easy daw eh.
0: Importante ba yung hihigit ka talaga sa 106?
2: Well, yes, that's the that's the minimum to be able to proceed with the impeachment.
0: No, but is it important to go way beyond it?
2: Ah, that's okay. So, it's important dahil the last impeachment, it had 215, right? Tapos may mga humabol pa. Mm. Palagi ko nga sinasabi, kung malaman ko sino yung mga kongresista na bumoto the last time, tapos biglang mag-no para sa impeachment ngayon, magtataka na ako ba't sila mag-no ngayon. Especially ngayon na nakita na natin lahat ng informasyon kumpara sa last time na hindi natin nakita. Diba?
0: Ayun, oo nga pala.
1: Ano yung naging turning point para sa'yo, Chris? Kumbaga, ito, bombshell to. Dito pwedeng isa walang bahala na lang ng mga kong.
2: Well, bombshell in terms of evidence?
1: Yeah.
2: Well, to begin with, yung grave threat pa lang is enough of a bombshell. That's impeachable eh. Yung pa lang parang nakakita ka, saan ka nakakita ng vice-presidente na binabantaan ang buhay ng presidente? You know, yung pa lang mali na yun eh. That's impeachable, that alone. Then nakita pa yung 6.77 billion in transactions. They're spinning na eh, hindi naman ibig sabihin yun na laman ng account.
0: Sabi nila, Chris, yung depensa nila, di ba? Hindi. Ipapapatay lang yung si BBM pag pinatay nila si VP.
1: Conditional.
0: conditional murder. But, you know, the mere fact that she's in touch with hitmen is in itself questionable, di ba?
2: Yeah, the argument that ginagawa ng mga trolls, sinasabi nila na conspiracy to commit murder daw yun. Sabi ko, hindi. Grave threat yung pinag-uusapan natin. The fact na may grave threat. Kasi ngayon ng problema dahil sa ginagawa na, and I'm gonna be very candid about it. I don't like the fact na yung mga Duterte ay mahilig magbanta sa buhay ng tao. Marami na nagiging mga mini Duterte na nagbabanta ngayon sa buhay ng tao. Sa mga kagaya ko, binabantaan ng buhay ng mga ordinaryong mga Pilipino. Nakakalungkot yung ganung
0: nakakatanggap ka ng ganun?
2: Marami. May isang voice message kung ano naman.

0: sinasabi.
1: No way.
0: Gusto mo parinig ko.
1: Oo? Eh, di lalo na siguro sa mga comment section mo.
0: Hindi, normally mga private message yung pinapadala.
1: Ah, okay. So, itong mangyayari today, palagay mo aabot?
0: Ah, so, kung aabot, yes. Ang ngayon tanong, kung gaano kataas. So, ang inaantay ko, gusto makita 215 din to show that the congressman na meron sila talagang pinaninindigan. Kasi kung hindi, magtataka ka na talaga. Baka, totoo ba yung balita na nabayaran sila the last time? Tapos ngayon, dahil wala na, kaya hindi na sila boboto. Di ba, mga ganun. May pusahan nga kami ni Ronald Llamas na sabi niya 220. Sabi niya magdalampas sa 220.
1: Oo?
0: So kung lumampas na ng 220, makikita mo kami sa may Cubao X, yung paborito niya lugar. At maglilibrehin niya, lilibrehin ko siya ng ano, ng dinner doon.
2: Isama niyo na rin kami ni Corisha.
1: Isama niyo kami ha, nandito lang kami sa Cubao. Oo, pero bakit ikaw, ano yung bot, ano yung, if Ronald thinks that it's 220, you think it will be less?
0: I think it'll be less. I think it'll be probably 215 at the most. Baka nga 200, yun nga, baka may mag-absent, mag-abstain. Nagugulat nga ako sa mga ibang nagsasabi na, bakit sila nagsasabi na mag-a-abstain sila? Nagdedeklara. I'm like, bakit mo dinedeklara yun? Ano yun? Nagpaparamdam ka ba? Nagpaparinig ka ba sa mga particular people? You know?
1: Ano yun? Namimresyo? Ganon?
0: Oo. Parang ganon. Parang nag-perform para, nag-audition para kay VP Sara ba itong mga to? Parang ganon yung dating eh.
1: Okay.
2: Tingin mo, Chris, naging factor ba yung, at all, yung announcement ni VP Sara for intention to run in 2028?
0: Yes, of course. May initial shock factor yan eh. At initially, naramdaman nga natin yung mga sentimento ng mga kongresista. May mga naririnig tayong parang, teka, hindi namin sigurado kung boboto kami. Remember the NUP at one point, biglang naglabas ng statement na, we're not sure kung boboto kami. Tapos, nakakatawa doon sinabi ni Congressman Ronnie Puno was, tapos yung budget namin, hindi pa nare-release. Parang, bakit tinutugma mo yun? Anong sinasabi mo? Na hindi ka boboto ko dahil hindi na-release yung budget mo. Pero nagbago na yung ihip ng hangin ngayon.
1: Right. May migration, di ba?
0: Yeah. Ngayon, biglang suddenly, dumadami na yung boboto. Mm. And ngayon na nagbanta pa yung PDP.
2: Oo.
0: Nagbanta sila, di ba?
1: Ng perpetual ban.
0: Oo, hindi kayo nakakasali sa partido namin. Ganun, sabi ko. Lalo, I think that hardened the resolve of the congressman ngayon. Nasabihin na, binabantaan nyo kami? I'm sorry. Hindi ganyan ang ano. So, I've been seeing in the sentiments of some congressmen na, no, ito yung boto ko. I stand by this. Dahil ito ang ating tungkulin bilang kongresista. I was like, wow.
1: May ganun?
0: Oo, may nakita akong ganun.
1: Oo?
0: Oh, I forget who sinong kongresista. I saw a couple of that.
1: Si Laila De Lima na naman?
0: Well, Laila De Lima has always been very principled with the way she stands on things. So, I admire that much of her. But other congressmen, congresswomen that I've seen na sometimes nagtataka ka, ano pang tindig nito. And then nakikita ko talagang medyo nagkakaroon ng firm stance. So which is good to see.
2: Do you expect the Cong's Chris to vote along regional lines? Halimbawa, yung mga taga Mindanao, automatic ba yan na boboto against the impeachment of VP Sara?
0: No. As a matter of fact, Congressman Adjong, for example, is definitely voting for the impeachment. I believe na karamihan ng ating mga kongresista at ating mga kababayan ay hindi tribalistic or regionalistic. I believe majority ay mas nationalistic, mas patriotic pa rin. Siyempre may mga ganun, mga ilan sa kanila, pero karamihan sa atin ay tinitignan pa rin ang bandila ng Pilipinas at dapat magkaisa tayo doon, hindi dahil sa ating mga rehiyon.
1: You think it's nationalism or pragmatism na nakikita nilang malaki ang posibilidad na ma-impeach talaga sa Senado? Okay. Si VP and will never make it to the presidency.
0: Okay, so to begin with, I think kung self-interest lang, they would vote against the impeachment. Dahil nga, Sara Duterte is leading in the surveys. With that alone, it'll make you wonder talaga, if you're a congressman, pupusta ka saan? Kung saan yung mas mataas na probabilidad? Mas mataas yung probabilidad na mananalo siya so far. Diba? Mm. So yun lang yun eh. So you would vote against the impeachment. Knowing that the Senate, unfortunately, may may block ng mga senador na nagsasabi na hindi namin i-impeach si Sara Duterte kahit na anong makita nating ebidensya, hindi daw nagagawin. Parang nakakalungkot naman yun, di ba?
1: Hindi ba dalawa lang sila, Bato and Robin?
0: Robin, oo.
2: Absent pa isa. Ha? Absent yung isa.
0: Absent pa yung isa. Oo nga eh. So, pero remember kasi, you need 16 votes.

0: in here, right? So I think it's good if you elect somebody who's not indebted to big business. Mm. Okay.
1: Siguro po yung tanong din nila is paano ba natin ito mabababa sa ating mga kababayan?
2: This is breaking news on BNC. I'm Apa Ongpin. Good afternoon. Senator Bato de la Rosa appeared at the Senate this afternoon. Hannah T. is on the phone for the details.
3: Yes, currently, merong Senate kuna nangyayari dito ngayon sa loob ng Senate plenary. Senator Bato de la Rosa actually arrived a few minutes matapos ideklarang in session ang Senate plenary. At kapansin-pansing nagwawala itong si Senator Bato dahil ayon sa kanya, siya raw po ay nakipag-wrestling sa ilang NBI personnel bago nakarating dito sa second floor ng Senate premises. Yan daw po ay dahil hindi raw siya pinapapasok nitong mga NBI personnel. Kung matatandaan natin, kanilang umaga ay nag-serve na po ng sabot na ang NBI sa opisina ni Senator Bato in relation to the EJK cases na iniimbisigahan ng House Code Committee at sinabi po ni DILG Secretary John Vicrimulya na yun po ang dahilan ng pagsabdina sa senador. At this is the first time na nakita natin si Senator Bato dito sa Senado after more than 5 months of being missing in action. At nagwawala siya kanina, kapansin-pansin yung hawak niyang bote ng tubig ay halos ihagis niya na doon sa kanyang mesa because galit daw siya sa Marcos administration dahil hindi raw po siya pinapapasok ng NBI personnel. This is literally a few minutes after po ideklara ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang intent to change the Senate leadership dahil nakakuha na raw po sila ng 13 votes. At matatanda natin kailangan po ng majority vote sa Senado para ma-unseat si Senate President Tito Soto. So ngayon po, 13 affirmative votes ang sinasabi ni SP Soto. At ngayon lang po ay all positions are hereby declared vacant. So ibig sabihin po, mapapalitan na ang liderato ni Senate President Tito Soto. At sa ngayon, nagsasalita po si Senator Amy Marcos at

0: warrant of arrest umano ng ICC para sa senador. Hindi niya yan sinagot diretsahan at instead he pointed at his alleged injury doon sa kanyang kamay na agad namang binigyang attention ng Senate medical team. Kanina nagwala kasi itong si Senator Bato upon entering the Senate premises at sinabi niya na nanggagalaiti or he hates the Marcos administration for doing this to him na hinaharangan daw siya habang papasok ng Senate premises. Ayon po kay De La Rosa, siya raw ay hinarangan sa kanina sa parking area bago po nagkaroon ng Senate session. At kasabay po niya, nagkaroon din ng maiksing speech itong si newly installed Senate President Alan Peter Cayetano. At sinabi niya na hindi naman daw po okay, so before anything else, currently merong daw pong gustong ipa-release na CCTV footage ang Senate Sergeant at Arms patungkol dun nga sa nangyaring commotion kanina bago nakaakyat itong si Senator Bato. At hinihintay natin kung ilalabas itong CCTV footage, pero sa ngayon ay magsasalita itong si dating Senate President Tito Soto about this suggestion to release the CCTV footage. According to Soto, meron po siyang reservations about it because it has never been done in the Senate at hindi rin daw po na-suspend ang Senate rules para lang po sa pag-release ng Senate footage. At sa ngayon po, nire-recommenda ni dating Senate President Tito Soto na i-suspend o i-adjourn ang Senate session bago mapag-usapan itong CCTV footage. So, so far, again, si Senator Alan Peter Cayetano ang bagong Senate President. At dalawa yung nag-abstain kanina, yan ay si Senator J.V. Ejercito at dating Senate Majority Leader Mig Zubiri at sinabi niyang gusto niya raw kasing maging independent. So ilan po, ito po ang listahan ng mga bumoto kay Senator Alan as new SP. Yan ay si Senator Tito, Senator Aini, Senator Rodante Marcoleta, Senator Joel Villanueva, Senator Chiz Escudero, the Villar siblings, Senators Camille and Mark, Senator Robin Padilla, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, Senator Loren Legarda, Senator Pia Cayetano, and Senator Jinggoy Estrada. Habang ang bumoto naman kay dating Senate President Tito Soto para ma-retain siya bilang SP ay itong si Senator Alan, Senator Ping Lacson, Senator Rizzo Tiveros, ang Tulfo brothers na sina Senator Rafian Irwin, Senator Wingo Chalian, Senator Kiko Panginan, Senator Bam Aquino, and Senator Lito Lapid. So sa ngayon, nagsasalita ito ng Senator Bato about the alleged attack of the NBI personnel to him. So, may motion itong si Senator Bato de la Rosa na alisin daw sa Senate premises ang personnel. Kasama itong si dating Senador Antonio Trillanes na umano'y nasa loob ng Senate premises. Again, he's moving. Senator Bato is moving to remove former Senator Antonio Trillanes within the Senate premises na ngayon po ay nandito rin. Spotted po itong Senator Bato na sumisigaw currently because nakita niya raw po si Senator, former Senator Sonny na nandito rin sa loob ng Senate building. Sabi naman po ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano, welcome po si Trillanes bilang dating senador ng Pilipinas. Our legal should bring them for inquest. At yan ang latest dito sa Senate plenary. Balik sa inyo dyan sa studio. In our premises.
1: Yung nag-assault sa iyo, hindi dapat pakawalan. Dapat dalin sa for inquest. No? Yung kung walang kilalaman na nandito at wala silang official business dito, may motion ang

0: Administrasyong Duterte. Ngayong araw, sumipot ang senador sa Senado matapos ang ilang buwang pagtatago, pero wala pang katiyakan kung sisipot din siya sa kamkrame. Para sa Agenda, Joash Malimban.
1: Maharap sa impeachment sa Kamara.
2: Padayon ko sa pagsuporta kang VP Sara Duterte, Inday Sara, na nagpadayon sa pagservisyo sa atong nasod.
1: Sa baluarte naman ng mga Duterte sa Mindanao, gaganapin ang susunod na pagtipon ng Rage Coalition.
3: For Mindanao, I promise nga tanan, kaya ko adtuan, pupuntahan ko talaga.
1: Protesta naman ang sagot ng anti-Duterte groups sa labas ng batasan ngayong araw. Ang kanilang sigaw, impeach Sara now. Para sa Agenda, Jill Sebandal, Millionaire News Channel.
4: Bukod sa subpoena, tila sasalubungin din si Senador Bato de la Rosa ng ICC arrest warrant. Ngayon daw ito isisilbi ayon kay dating Senador Antonio Trillanes. Yan ang Agenda Report ni Hannity live mula sa Senado. So Hannah, na isilbi na ba ang warrant? Ano na ang status ngayon ng bantayan dyan?
5: Corina, hindi pa personally na isisilbi o naihahain itong warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa, at kinumpirma na nga ni dating Senator Sonny Trillanes na existing itong ICC warrant of arrest na ilang buwan din nating hinintay o pinipilit i-confirm sa mga otoridad. At ayon sa kanya, noong November 2025 pa raw nag-exist itong nasabing ICC warrant. Yan ay matapos lumitaw ni Senator Bato de la Rosa sa Senate plenary kanina, ilang minuto matapos i-resume ang session sa plenaryo. Kanina, spotted itong si De La Rosa na tila hinihingal dahil nga doon sa umano'y paghabol at pag-wrestle sa kanya ng NBI personnel na umano'y sinaktan siya habang paakyat siya dito sa Senate plenary sa second floor ng Senate premises. Meron siyang kinlaim na ilang mga sugat sa kanyang kamay na agad namang binigyang atensyon ng Senate Medical Team, at maya-maya ay nagwala siya, at yan ay dahil sa umano'y treatment sa kanya ng mga otoridad at ng Marcos administration pagdating sa kasong iniuugnay sa kanya sa EJK o kampanya kontra droga. Kanina nakausap natin si dating Senator Sonny Trillanes at sinabi niya na isuserve ng NBI itong nasabing warrant dahil sila ang credible team for the at siguro marami nagtatanong bakit kasama itong si Trillanes. Yan ay dahil meron daw personal na hamon itong si De La Rosa laban sa dating senador na sumama pagdating doon sa paghahain ng warrant of arrest ng ICC. Kaya raw ginrat lang daw ito ni Trillanes itong nasabing hamon ni De La Rosa sa kanya, kaya siya kasama rito. Pero pagbibigay linaw ng dating senador, yan ay dahil lahin lang doon sa personal request ni De La Rosa, at hindi siya yung magsuserve kundi ang NBI. At napag-usapan din kanina, Corina, itong allegations na bawal yung pag-aresto sa isang senador sa loob ng Senate premises, pero claim ni dating Senador Sonny Trillanes noong siya raw ay nagkaroon ng kaso noong 2018, Senate session din yon, at personal niyang nandun siya para personally tanggap itong warrant of arrest laban sa kanya. Kaya raw, ang turing niya sa mga nagki-claim na bawal i-arrestuhin ang isang senador ay sinungaling. At kanina, meron din siyang matatapang na pahayag pagdating nga dito sa kaso ni De La Rosa. Pakinggan natin.
6: Eh, kailangan manawagan yung mga kababayan natin for the Senate to do the right thing. Again,

0: sa panahon ni dating Senador Laila De Lima, she was still able to work while under detention. Pero sa ngayon, since this is a different case because this is the international...
1: 315 ang mga mambabatas ang present sa plenaryo. Wala pang isang oras, sinimula na ang sponsorship para sa committee report number 261 na pinangunahan ni House Committee on Justice Chair Jervy Luistro.
2: Kung gagawin natin ito, gawin natin ang tama. Sundin natin ang proseso. Sundin natin ang konstitusyon. At iyan po ang ginawa ng Committee on Justice. Kaya ang tunay na tanong ngayon ay hindi lamang kung may numero tayo. Ang mas mahalagang tanong, sinunod ba natin ang proseso? At higit sa lahat, mayroon ba tayong ebidensya? Mr. Speaker, distinguished colleagues, proseso at ebidensya. At ang sagot po natin ay isang malinaw at matatag na opo.
1: Pero sa pagsisimula, nakitang nag-walk out si Davao City Representative Paulo Duterte. Kaugnay sa butuhan, mabilis ang naging roll call. Sa detalye na nakuha ng Billionaire News Channel sa mga nag-yes ay kasama sina Navora City Representative Toby Tiangco, Kamanggagawa Partilist Representative Eli San Fernando, ML Partilist Representative Laila De Lima, Representative Percival Sindania at Representative Sara Ilago. Ang ilan naman sa mga nag-no for impeachment ay sina Cebu North District Representative Rachel Del Mar, Cebu 3rd District Representative Karen Garcia, Leyte 1st District Representative Roger Mercado, BH Partilist Representative Robert Nazala, Congressman San Shimura ng Cebu 4th District, QC Representative Bong Suntay at Congresswoman Christine Chutor ng Bohol. Nag-abstain naman sina Palawan Representative Jose Alvarez, Caloocan Representative Edgar Irise at Bukidnon Representative Audrey Zubiri. Pinky, hanggang sa mga oras nga na ito, naririnig natin no, dito sa House of Representatives ay kasalukuyang nagpapaliwanag ang ilang mga mambabatas ng kanilang dahilan ng kanilang naging boto kaugnay nga sa impeachment ng bise. Kanina, personal din nating nakausap mismo si Representative Kiko Barsaga kung ano ang dahilan ng pag-no niya sa impeachment. Though, alam na talaga natin noon pa man, Pinky, na mag-no itong si Barsaga dahil nga ito ay isa sa mga kaalyado ni Duterte dito sa Kamara. Ang sinasabi niya sa ating kanina, expected na raw na mai-impeach si VP Sara, pero iginiit niya sa pagdating daw sa Senado, imposible raw na makuha ang 16 votes mula sa mga senador. Samantala, nakausap din natin ng personal si Navores Congressman Toby Tiangco na siya nga rin ay bumoto ng yes for impeachment. Ang paliwanag niya sa atin, ang kanyang naging boto kanina, Pinky, ay hindi dahilan para sabihin na guilty na si Vice President Sara Duterte. Ang kwento niya sa atin kanina, iyon daw ay gusto niya kasing mas mapakinggan

0: patunayan na siya ay magiging neutral kasi yun ang magiging sumpa nila eh. Neutral at non-partisan. Siyempre, sincerity is always subject to proof. Kaya titignan natin yan.
1: Kayo po, yung personal po ninyong pakiwari, nagkaroon po ba ng coup dahil sa impeachment?
0: Ako para sa akin, kasama na rin iyon. Kasama na rin iyon sapagkat nga kung titingnan rin nga natin ang mga bumoto at pati na rin yung mga sangkot sa mga sinasabing kalaban ng dating dispensasyon, eh sila yun eh. Sila yun eh. Kaya ako palagay ko, ang opinion ko lang, kasama na rin yun.

0: process in the Committee on Justice. There's no reason for delay, and there's no reason for this impeachment complaint not to see its day in court.
1: Nakal siya ng pulis. Matapos ireklamo ni Ira, agad siyang sinibak sa pwesto.
2: Ito po ay ating aktibong kauhan sa Malolo City Police Station. Kahapon po, nandisama ng punasan siya ng Eastern Farms. Kasama ka niya yung PNP identification card. And nasa admin holding section na po siya ng ating Bulacan na Police Provincial Office.
1: Nag-ugat daw ang pananakit sa diskusyon sa pag-switch off ng location sharing app ng pulis na pinagselos ni Ira. Gate ng pulis, nabigla lang daw siya sa nangyari. Pero napag-alamang hindi pala ito ang unang beses na nagreklamo ng pananakit ang biktima. Nahaharap ngayon ang pulis sa administrative complaint at paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Nasa pangangalaga na rin ng mga otoridad ang biktima at naglatag ng seguridad para naman sa kanyang pamilya. Para sa Agenda, Edwin Balasa, Abante.
3: Ang red notice ang Interpol laban kay dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Ayon po kay DILG Secretary John Vic Remulla, pinakikilos na ang mga otoridad sa ibang bansa para arestuhin si Bantag kaugnay sa pagpaslang sa radio broadcaster na si Percy Lapid at umano'y middleman na si June Villamor. Namatay sa ambush sa Las Piñas si Lapid noong 2022 matapos ang sunod-sunod niyang pagbatikos kay Bantag.
4: Evacuated na ang mga pasahero ng cruise ship na tinamaan ng hantavirus outbreak. Nakaalis na sila ng Port of Granadilla sa Spain patungo sa kani-kanilang mga bansa. Kabilang dyan ang Amerika, Canada, United Kingdom, Turkey at the Netherlands. Tatlo ang namatay dahil sa outbreak habang ilan ang nagpositibo sa sakit. Pero pinawi ng World Health Organization ang mga pangamba sa hantavirus.
5: This is not COVID. The average person does not need to be worried about hantavirus here in this setting. These folks are being managed very carefully, very deliberately by the Spanish authorities. They're getting off the ship, they're getting into small boats, they're being spaced apart in the buses so that there's no risk to one another.
6: Kampante ang DOH na kaya nitong tugunan ang posibleng pagpasok ng hantavirus sa Pilipinas. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor.
7: Wala pa ring hantavirus infection sa Pilipinas ayon sa DOH, pero patuloy ang mahigpit na screening sa mga paliparan at pantalan sa bansa. May sinusunod na protocol bago makapasok ang pasahero. Kailangan gawin ang health declaration sa eGov app. Isasaad dito ang mga lugar na pinanggalingan at kung may nararamdamang anumang sakit. Kung mula sa flag countries ang pasahero, agad siyang dadalhin sa Bureau of Quarantine for Assessment. Dumadaan din ang mga pasahero sa infrared thermal scanners. Kapag suspected na apektado ng sakit, agad silang dadalhin sa isolation facilities ng DOH gaya ng RITM para sa proper treatment and monitoring.
8: Iba ho yung feeling namin ngayon kasi it's a familiar virus. Alam namin kung ano siya at alam natin niya, sigurado natin alam yung mode of transmission niya. Ibang-iba yung dynamics, pati yung WHO, yung kanilang communication instantaneous. Every day may update po yan at we do the best that we can to make it a layperson update. We expect na as the days go by, huwag tayong magugulat kung meron pang makikitang bagong kaso, but it doesn't mean na kumakalat siya. Mamomonitor rin natin sa balita na malakas kasi yung contact tracing. Dati medyo mabagal-bagal yung contact tracing, ngayon instantaneous at iba-ibang bansa ang gumagawa ng contact tracing.
7: 38 Pinoy ang kasama sa crew ng hantavirus hit cruise ship na MV Hondius. Ayon sa DOH, dadaan sila sa 6 linggong quarantine sa the Netherlands. Bagaman sinasabi ng health authorities na malayo ang posibilidad na magkaroon ng hantavirus cases sa Pilipinas, ipinapayo na maging maalam tungkol sa sakit na ito. Laging sundin ang abiso ng mga opisyal at siguruhing malinis ang kapaligiran at katawan. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
3: Tuluyan ang naapula ang sunog sa Navota Sanitary Landfill. Muli itong pinuntahan ni DPWH Secretary Vince Dizon para sa post-disaster monitoring at para maiwasang maulit-ulit o maulit ang insidente. Kasama sa inspeksyon ang ilan pang opisyal, pati sina

0: Japanese ambassador to the Philippines, Enzo Kazuya, at San Miguel Chairman and CEO Ramon Ang. Isang buwan ding tumagal ang sunog na nagdulot ng matinding haze sa ilang bahagi ng Metro Manila at Bulacan.
1: Sa kauna-unahang pagkakataon, bumisita sa Pilipinas ang Pangulo ng Paraguay. Ano-ano kaya ang napagkasunduan ng dalawang bansa? Alamin sa Agenda Report ni Ivy Reyes.
2: Dalawang kasunduan ang pinirmahan ng Pilipinas at Paraguay sa kauna-unahang pagbisita ng isang Paraguayan president sa bansa in over 60 years of diplomatic ties. Lumagda si Secretary of Foreign Affairs Maria Teresa Lazaro at Paraguayan Foreign Minister Ruben Lescano ng Memorandum of Understanding para i-waive ang visa requirements para sa mga regular passport holder ng dalawang bansa para mapalago ang turismo at people-to-people exchanges. Mayroon ding MOU ang Paraguay at Pilipinas para sa isang mutual cooperation ng diplomatic training ng foreign ministries ng parehong bansa. Landmark kung ituring ng dalawang leader ang unang formal na pagkikita ng Paraguayan at Philippine governments.
3: It is the first time that a president of the Republic of Paraguay sets foot on Philippine soil. This fact is not merely protocolary. It is the clearest expression of the political will of both governments to inaugurate a new phase in our bilateral relations, grounded in shared principles and values such as mutual respect, the rule of law.
2: Nag-pledge naman ang commitment ang Paraguay na mayaman sa agrikultura para tumulong sa food security ng Pilipinas. Para sa Paraguay, strategic daw ang lokasyon ng Pilipinas para pumasok ang ekonomiya nila sa Southeast Asia. Posible namang mag-export pa Paraguay ang Pilipinas ng tuna, sardines at milkfish bukod sa mga napag-usapan nilang kasunduan patungkol sa trade at renewable energy. Maging ang politika ng Paraguay at Pilipinas, naging usapan ng dalawang pangulo, pati na rin ang regional issues na umiikot sa ASEAN at Mercosur o ang Southern Common Market sa South America.
4: What came out was a remarkable parallel in the way that our countries are developing ourselves and how we view our countries, the Philippines views itself as a gateway to Asia, and Paraguay a gateway to Latin America. And that connection, should we make it and should we strengthen it, will be a remarkable boon not only to your country and mine, but also to the regions from where we come from.
2: Ayon kay Paraguayan President Santiago Peña Palacios, wala raw siyang duda kay Pangulong Bongbong Marcos ang rehiyon ng Southern America at Asia. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilinar News Channel.
1: CMN anchor CJ Hero inisnab ang NBI at Liza Soberano present sa annual gold gala sa Los Angeles. Susunod yan sa Agenda.

0: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
1: Mahal ang gamot.
0: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
2: Mr. President, pwede pa yakap?
0: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
3: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
4: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
0: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis.

0: May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
1: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
2: Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Light naman ang southbound lane. Welcome to the show. Ito ang mensahe ni PGMN anchor CJ Hero kay late Congressman Martin Romualdez. Matapos niyang ilabas ang umano'y expose laban sa dating speaker. Pero puna ng ilang eksperto, old news na ang lahat ng ito. Yan ang agenda report ni Andrea Salve.
3: Binasag na ni PGMN anchor CJ Hero ang ilang araw niyang pananahimik kasunod ng pagkakaaresto kay PGMN founder Franco Mabanta at ng apat pang personalidad kaugnay sa umano'y tangkang pangingikil kay former House Speaker Martin Romualdez. Matapos na lumaya ang lima nitong weekend, muling nabuhay ang Facebook account ni Hero. Nitong Linggo ng gabi, personal niyang inilabas ang sinasabing expose video na inuugnay sa umano'y extortion attempt at tinawag itong katotohanan na gustong patayin ng dating speaker.
4: It is time to pick apart and take down dirty house he built on insatiable greed for money and power.
5: Mabuhay ang Kongreso ng Taumbayan,
6: mabuhay ang Pilipinas.
4: Ferdinand Martin Romualdez, welcome to the show.
3: Laman ng video ang umano'y katiwalian sa kamera. Mula sa mga napaulat na budget insertions hanggang sa kaugnayan nito sa flood control scam, at sa lahat ng ito, itinuturo ng PGMN si Romualdez bilang mastermind. Pero ayon sa isang journalism professor, wala naman daw na ipresentang bagong impormasyon ng PGMN sa pinagmamalaki nitong expose.
7: Sa halik na ito ay investigative piece, naging performative piece ito. At para sabihin ito ay produkto ng periodismo o journalistic output, malaking insulto kung gagamitin yung terminong periodismo doon sa mga tunay na periodista na marunong magbalita at mahusay sa pananaliksik.
3: Noong May 6, nag-issue ang NBI ng subpoena laban kay Hero dahil nga sa kanya umanong papel sa paggawa sa expose video na ginamit sa napaulat na pangingikil. Pero anila, walang tumanggap sa dokumento sa mga address na kanilang pinadalhan. Nitong Lunes, tanging mga abogado ni Hero ang lumutang sa tanggapan ng NBI.
8: She's out of town. Hindi siya nagtatago. Wala siyang dapat ikatago. Kaya nga ako niya pinapunta dito para i-represent siya. In good faith siya na pumunta dito sa NBI. So, ang pakay ko lang talaga dito ay to request subpoena.
3: Kinuha lang ng kampo ang pisikal na kopya ng subpoena. Nagkasundo na rin na i-reset ang hearing para bigyan ng sapat na oras si Hero na maghanda. Sa ngayon ay hindi patiyak kung personal na itong lulutang sa bagong itinakdang petsa. Para sa agenda, Andrea Salve, BillionR News Channel.
2: Abiso sa ating mga motorista. Asahan ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo ngayong Linggo. Epektibo bukas, bababa ang presyo ng diesel ng halos 10 pesos per liter. Higit 13 pesos naman kada litro ang bawas sa kerosene. Pero may bahagyang pagtaas na halos 47 centavos per liter ang gasolina. Ang LPG naman may dagdag singil na higit 1 piso kada kilo.

0: In a world where markets shift in seconds, clarity is power. From boardroom decisions to global trends, get in-depth analysis on the forces shaping business today. Explained with authority, context, and insight. Because understanding the story behind the numbers is what sets leaders apart. Business 360 with Apa Ongpin. Weekdays 4 p.m. only on Bilyonario News Channel. Go beyond the headlines with Corina Sanchez Rojas as she breaks down the breaking stories and serve commentaries while you sip your coffee.
1: Somebody tells me something that's not logical. It comes out naturally that you ask the right questions, I guess.
0: Get today's memo with Corina Sanchez Rojas. Weekdays, 8 a.m. on BNC, the Bilyonario News Channel.
2: Traffic check ulit tayo sa EDSA West Avenue. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Mabagal naman ang northbound lane. Pinatunayan ng mga kabataang Pinoy na kalahok sa 25th anniversary ng Aboitiz Cup na may maibubuga sila sa larangan ng football. Bukod sa mga parangal at tropeyo, siksik din sa hangarin ang inilunsad na torneo. Ang detalye sa agenda report ni Jonas Labarias ng Abante.
3: Sabay sa pagdiriwang ng 25th anniversary ng Aboitiz Football Cup, hindi lang trophies ang pinag-aagawan, kundi ang paghubog sa susunod na henerasyon ng mga world-class athletes. Nagsama-sama ang best of the best mula sa Cebu, Tarlac, Davao at Batangas para sa Season 25 Champions League. Sa ilalim ng FIFA Standard Turf sa Lima Estate, ipinakita ng mga kabataan na ang Pilipinas ay hindi magpapahuli pagdating sa football scene.
4: So then it's all about camaraderie and of course making new friends with your fellow footballers who will be future teammates in the years to come.
3: Sa Batangas leg, bumida ang Blitzkrieg Under-16 at Tanawan Under-18 bilang representatives ng probinsya. Pero sa kabila ng home court advantage, namayagpag pa rin ang Magis Eagles at Ateneo de Cebu na sumungkit ng championship sa youth divisions. Para sa team manager ng men's national football team na si Miguel Mico Gutierrez, ang mga ganitong 11 versus 11 format ay crucial para sa development ng mga bata.
5: In football developed nations, they play at least 30 games a year. Tayo, we're not close to that. So we need the help of organizers, the LGU, other stakeholders to organize and then create competitions, tournaments like this, para the kids will have a more opportunity to compete.
3: Pero hindi lang ito para sa elite clubs. Bukas din ang pinto ng Aboitiz Pitch para sa grassroots teams mula Payatas, Tondo at iba pang malalayong komunidad. 25 years of grassroots development program. Iyan ang ipinagdiriwang ng mga young football athletes dito sa Lipa, Batangas para sa 2026 Aboitiz Football Cup. Kaya naman sa pagtatapos ng kanilang silver anniversary, malinaw ang mensahe. Ang grassroots development ay hindi lamang simula. Ito ang foundation ng minimithi nating tagumpay pagdating sa football. At habang papalapit na ang Season 26, inaasahang mas marami pang bata ang lalahok para sa taunang pagdiriwang na ito para abutin ang kanilang mga pangarap. Para sa Agenda, Jonas Lavarias, Abante.
1: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Kumusta kaya ang weather sa may Senate? Benison.
6: Well, Corina, patuloy pa rin po yung epekto ng mainit na easterlies or hanging silanganin sa Luzon, including sa Senate, gayon din po sa Visayas, habang patuloy na binabantayan yung tropical depression or mahinang bagyo na may local name na Kaloy sa loob ng Philippine Area of Responsibility. As a recap, nakapasok po ng PAR ang bagyong Kaloy Sabado ng gabi at naging pangatlong bagyo ngayon 2026. At kanina alas 4 ng hapon, namataan po ang bagyo na nasa 470 kilometers silangan ng east.

0: Eastern Samar, taglayang hangin na 45 kilometers per hour malapit sa gitna at kumikilos pa hilaga at 10 kilometers per hour. Ayon po sa PAGASA, posible pa itong humina bilang low pressure air ngayong gabi dahil nasa dry or toyo itong atmosphere at magkakaiba din ang galaw ng hangin sa daraanan ng bagyo kaya nasisira ang sirkulasyon nito. Samantala, isa pang LPA din pong namataan mas malayo sa ating kalupaan at huling namataan more than 1,700 kilometers silangan ng Mindanao pero hindi ito nakikitang lalapit ng ating kalupaan at hindi rin makakaapekto sa ating panahon. Ngayon Lunes na itala ang 48 degrees Celsius na heat index o damang init ng katawan sa Borongan, Eastern Samar. Yan na po ang highest heat index ngayong 2026 warm dry season. Sinundan pa yan ng 45 degrees sa may Kamiling Tarlac, 44 degrees sa maraming lugar dito sa may Luzon, at sa Quezon City hanggang 42 degrees ang naramdamang init. Bukas, araw ng Martes, higit 29 pa na lugar o nasa one-third ng mga PAGASA stations ang posibleng makaramdam ng mapanganib na heat index. Gaya pa rin ng Tuguegarao, Cagayan, Etiague, Isabela, Casiguran, Aurora. Habang bukas sa may Quezon City, nasa 41 degrees pa rin po. Kaya ka-weather, iwasan pa rin ang pagbibilad sa araw mula alas 10 sa umaga hanggang alas 4 ng hapon para hindi mauwi sa sakit gaya ng sunburn at heatstroke. Sa weather forecast ng PAGASA ngayong Martes, May 12, wala pa rin aasahang matindi at tuloy-tuloy na ulan sa Luzon at bagkus ay mananatili pa rin mainit sa maraming lugar. Yan po ay dahil sa easterlies. Sa kabila niyan, posible pa rin ang mga saglit na ulan dito po sa may Ilocos Region, Cordillera Region at mga probinsya ng Nueva Vizcaya, Zambales, Tarlac, Cagayan at Isabela, lalo na po sa dakong hapon at gabi. Pagdating naman sa may Palawan, Visayas at Mindanao sa umaga, may aasahang mahina hanggang katamtamang ulan sa may Eastern Samar, Surigao del Norte at Dinagat Islands dahil po yan sa trough o yung outer part ni Caloy na posibleng LPA na lamang bukas. Habang sa iba pang bahagi ng Visayas, Palawan at Mindanao, mananatili pa rin maaraw umaga hanggang hapon pero possible pa rin yung mga localized thunderstorms or pulupulong pag-ulan sa hapon hanggang gabi. Kaya huwag pong kalimutan ang inyong payong sakaling lalabas ng tanghali at sakali na rin magkaroon ng mga isolated na ulan sa hapon or gabi. At yan muna napapanong balita ngayong Lunes. Ako yung ka-weather Benison Estareja na nagsasabing, ang swerte darating sa tamang panahon!
1: Level up sa PDA sila Veronica Kitty Duterte and Vic Singson. Vic posted a picture of him kissing the former presidential daughter sa Boracay. Nag-comment pa si Kitty na love you. Sa isang video na pinost sa kanilang kasama, spotted din ang couple na sabay nag-dive from a boat. Si Kitty ay anak ni former President Rodrigo Duterte, while si Vic ay grandson ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Muntik ma-scam, pero miss pa rin daw ni TXT member Subin ang Cebu. The K-pop idol dropped more photos from his recent vacation sa province. To recall, Subin made headlines last month after revealing an alleged overcharging attempt by a taxi driver. Instead of around 300 pesos, 1,000 pesos daw ang sinisingil nito dahil allegedly sa mahal na gas. The two sides later agreed sa amount na 500 pesos. Maging ang mga artista na burnout din. Isa nga raw ito sa reasons kung bakit muntik na mag-retire sa si Enrique Hill from showbiz. Na-feel daw niya ito after the pandemic.
2: Things, eh. Parang during those times, you know naman our work, yung super fast-paced life sa showbiz, working such a young age.
3: Did you burn out?
2: Partly, yeah.
3: Was this a work burnout or a burnout of love?
2: And then, bro, it was really...
3: It was really a work burnout.
2: Even while I was doing the show, that got cut because of the pandemic.
1: Sa Mateo G Prime Time, in-address din ni King of the Hill ang nag-viral na photos nila ni beauty queen Frankie Russell in Bohol last year. Ayon kay Enrique, they are friends.
4: Ang bilis sa mga pangyayari. Ha? Nagulat ka rin, ano?
5: Nagulat ako. Dahil pwede na palang manood ng cartoon sa balita.
1: Pwede nga.
5: Habulan ni na Tom and Jerry. Napanood niyo ba?
4: Alam mo, masama mo. Yung image pa naman ni Senator Bato ay digasin. O, di ba? bakit siya nagtatatakbo ng gano'n?
1: Oh, nahilo ako.
4: Nako, ikaw ang cute mo, Senator Bato. Pero ang tanong ngayon dyan, kaya tinanong ko kay ano eh, di ba, sa ating reporter doon, legal ba o hindi legal yung pag-aresto ng isang senador habang siya ay in session?
5: Ang sabi sa Constitution, para lang sa mga maliliit na kaso eh. Yung mga kaso na, kumbaga, offenses na punishable with 6 years or less na imprisonment. So yung mga maliliit na kaso lang.
4: Ayun.
5: Yan, oo. Pero ito major kasi.
4: Okay. Oo. So, Pinky, nariyan ka ba? Ayun. So, siguro ang pinag-uusapan dyan ngayon sa Congress ay ang Senado na ano?
6: Oo. Yun ang ano eh, natabunan yung nangyari dito sa House of Representatives, doon sa nangyari sa Senado. Kahit yung ibang, may nakita ko isang dating congressman, nagtatanong pa sa akin, ano nangyari doon sa Senado? Kasi ang laki nung nangyari doon. Siyempre, di ba, dalawang bagay. Unang-una, yung supposed to be that warrant of arrest, and of course, the coup d'etat that caught

0: Unfortunately, we had some, but we're Toby Tiangco. That na in-explain niyo na po yung boto niyo, pero meron kayong hiling.
1: Kasama doon sa pag-explain ko ng boto, may dalawang kahilingan ako. Number one, doon sa liderato ng House of Representatives, na madali ipatulo sa ating mga kababayan. May responsibilidad na panagutin yung big fish tsaka yung mastermind na kung maaari na mapabilis yung proseso. Of course, I understand gusto nila masigurado yung maayos ng pag-file para hindi ma-dismiss. Pero sana kung may paraan para mapakita naman natin doon sa ating mga kababayan, walang politika. Kung sino dapat managot, kakampi man o hindi, eh pareho ang standards.
0: All right. Thank you, Kong Toby. We've run out of time. Maraming salamat po sa inyong
1: yes.
0: oras.
1: Thank you, as always,
0: Navotas City Congressman Toby Tiangco. And that's On Point. Join us again tomorrow. I'm Pinky Webb.

0: dapat talaga pakita na walang kinikilingan.
1: Kailangan mo talaga dyan ang solo investigation. No.
2: Hindi pa nag-focus, karang may showcase din tayo.
3: May burden of evidence na kailangan pang ilabas, di ba?
4: Anong gagawin ngayon?
0: Huwag proteksyonal yung mga kasama.
5: Sumurender ka na.
6: Lahat siya nagagalis sa akin. Pero mag-donate tayo ng Hassan Rizzi. Yung kay, ano, kay Abalos Purger. Balat kayo pala. Oh.

0: opisyal ng Senado. Ang nooy pinag-uusapan na posibleng maging pinakaunang babaeng Senate President na si Senator Loren Legarda, elected bilang Senate pro tempore o ang nagsisilbing taghalili ng SP.
1: I, Loren Legarda,
2: haven't been elected.
1: Haven't been elected.
2: Senate President pro tempore.
1: Senate President pro tempore.
2: Do hereby solemnly swear.
1: Do hereby solemnly swear.
2: That I will well and faithfully discharge.
1: That I will well and faithfully discharge.
2: To the best of my ability.
1: To the best of my ability.
2: The duties of my present position.
1: The duties of my present position.
0: Bukod sa mga bumaligtad sa mayorya, full force ang minority bloc kay Cayetano na kinabibilangan ni na Senators Rodante Marculeta, Joel Villanueva, Cheese Escudero, Bongo, Bato de la Rosa, Jingoy Estrada at Robin Padilla. Matatanda ang bago ang Senate coup, nag-post pa si Senator Robin na chismis lang daw ang pagbabago sa liderato dahil walaan niyang kapangyarihan ang kanilang grupo sa Senado. Para sa Politico Nightly, Joash Malimban, Bilinaryo News Channel.
3: Isang Senate coup na naman ang naganap kanina, kasabayan ng muling paglutang ni Senador Bato de la Rosa. Para magbigay ng latest updates kaugnay ng nangyaring Senate coup, live mula sa Senado ang kasamahan natin si Dexter Ganibe. Dex, nagkagulantangan ba lahat?
4: Yes, Wedge. Ang unang araw ni Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President ay nabalot una ng mga sorpresa at sumunod niyan ay tensyon. Dahil matapos na maihalal ang bagong liderato at sumipot dito sa plenaryo, si Senador Bato de la Rosa ay nagkaroon na ng tensyon sa Senado. Kasunod na rin ito na naging desisyon ng bagong liderato na i-contempt yung mga NBI agents na humabol kay Senador de la Rosa mula dun sa parking area kanina ng Senado, paakyat dito sa plenaryo. Pero hindi lang doon nagtapos ang tensyon dahil ngayong gabi, matapos sabihin na ididetain dito sa Senate Detention Facility ang mga NBI agents na humabol kay Senador Bato, nagkaroon ng tensyon doon mismo sa lobby ng Senado. At isang USAA member o yung member ng Office of the Senate Sergeant at Arms ang kinuyog o dinagit ng mga NBI agents na papaalis sana dito sa bisidad ng

0: o hindi siya kakampi sa majority o sa minority, Reg.
1: Pero wala pong pahayag si Senator J.V. Ejercito kung anong magiging posisyon niya ngayon sa Senado.
0: Yan ang ating hinihintay kung anong magiging statement ni Senator J.V. Pero isa nga siya doon sa mga nag-abstain kanina. Wala siyang binoto doon sa dalawang pinagpilian kanina na maging Senate President kung mananatili si S.P. Soto o kung si Senator Alan Peter Cayetano.
1: Okay, last question na lang, Dexter, bago kita bitawan. So ngayon ay posibleng nang magkaroon ng balasahan sa committee chairmanship. Posibleng maibalik yung blue ribbon kay Senator Marcoleta. At nagbitiw na rin si Senate Sergeant at Arms sa Monte. Sino ang posibleng pumalit sa kanya ngayon dyan?
0: O kanina sa plenary session, binasa ni Senator Alan Peter Cayetano, a resignation ni OSAA director, tama? OSAA director Samonte, Edgar Samonte, nagbitiw siya na dahilan na rin doon sa nangyari kanina na paghabol nga kay Senator Bato na hindi nagawa ng koordinasyon yung pagsisilbi ng warrant of arrest galing sa ICC na isisilbi sana ng NBI. Kaya nagkaroon ng ganong sitwasyon kanina. At kaagad namang itinalaga kapalit ni retired Major General Edgardo Venezamonte itong si dati rin siyang OSAA director, si retired General Mau Aplasca.
1: At yung chairmanship ng Senado, Dexter?
0: Oo, yung chairmanship ng Senado, inaabangan natin. Actually, marami pang i-elect na mga major mga major na pwesto sa katungkulan sa leadership ng Senado. Wala pa ngang majority leader. Temporary pa lang si Senator Joel Villanueva bilang Senate Majority Leader. Pati yung minority, siyempre inaasahan natin ang magiging minority leader. Sabi naman ni S.P. Soto kanina, na ambush din natin siya kanina,

0: maaring isa sa mga espekulasyon, maaring maibalik itong si Senator Rodante Marcoleta para pamunuan muli yung Senate Blue Ribbon para kanyang ipagpatuloy ang mga pagdinig dito sa flood control scandal. Reg?
1: Alright, maraming salamat si Dexter Ganibe. Patuloy kaming aantabay sa mga latest update dyan sa Senado. Ingat kayo dyan. Samantala, sa botong 257-25-9, impeach na sa ikalawang pagkakataon si Vice President Sara Duterte. Iaakyat na sa Senado ang Articles of Impeachment laban sa kanya, kung saan forthwith naasahang magko-convene na sila bilang impeachment court. Alamin naman natin ang pinakahuling detalya sa Politico Update ni Isaiah Mirafuentes live mula sa House of Representatives. Isaiah, alam ko medyo naging magulo ngayon dyan dahil naghabulan ng ilang mga kongresista. May mga tikom ang bibig hinggil sa kanilang naging boto. Pero ano ang pinakahuling naging usapan dyan sa plenaryo?
2: Yes, Rich, no, tama ka nga sa unang muna banggit kanina. Sinasabi natin 255 ang nakuwang botong pabor sa impeachment. Pero sa pinakahuling bilang na inilabas ng House of Representatives, umakit ito sa 257, 25 no, at 8 naman ang nag-abstain. Matapos makakuha ng majority votes ang pro-impeachment, inendoso na sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
3: The motion is approved. The resolution setting forth the Articles of Impeachment

0: Representative Percy Sendanya kasunod ng nangyaring Senate coup ngayong araw. Sa kabila kasi ng overwhelming 256 votes sa Kamara na pabor sa impeachment ni VP Sara, biglang bumaligtad ang liderato sa Senado. Ibig sabihin, balik sa mayorya ang Duterte-aligned senators tulad ni na Senators Rodante Marcoleta, Robin Padilla, Bato de la Rosa, Bongko at Ivy Marcos.
1: Hindi tayo dapat matinag sa nangyaring Senate coup. Hindi tayo magpapasindak sa mga mababatas sa supporter ni VP Sara na bigla nalang magpapakita at magtatantrum sa plenary. Pare-pareho silang managot.
0: Pataas pa rin ang pataas ang tensyon sa loob ng Senate building sa gitna ng arrest warrant laban kay Senador Bato de la Rosa. Para bigyan tayo ng pinakahuling balita, narito ang politiko update ni Hannity Live mula sa Senado. Hana, ano ang latest situation dyan?
2: Wedge, meron tayong naispata na ambulansyang lumalabas mula dito sa Senate premises at nakalagpas na ito sa Senate gate kani-kanina lang. At bago yan, nakita na rin natin itong injured na USAA employee matapos ngayon naging komosyon kanina sa baba doon sa may Senate parking na nakalabas na rin mula doon sa medical clinic ng Senado dito sa second floor. So far, we've yet to confirm kung siya yung nasa loob ng ambulansyang ito. Pero yan yung isa sa mga latest na kaganapan dito sa loob ng Senado. Samantala, ito namang si Senate President, newly seated Senate President Alan Peter Cayetano ay lumabas mula doon sa kanyang opisina para i-anunsyo na ongoing pa rin ang talks kasama si NBI Director Melvin Matibag. Yan ay base sa ating huling monitoring at ambush interview sa kanya kanina. At kasama rin ng kasabay nitong pagpupulong with Matibag ay magkakaroon din daw ng

0: ang nagtatanong at nag-iisip kung bakit ang dating senador ang may hawak at bakit siyang nangunguna ngayon dyan sa paghuli o pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Bukod doon sa binabakit niya na dahil nga may hamon sa kanya itong si Senador Bato de la Rosa na tinutupad lang niya ngayon.
1: Wedge, actually, that's the primary reason why Trillanes is here. Dahil yan dun sa personal na hamon ni Senator Bato sa kanya na sumama pag naghain ng warrant of arrest. And he made it clear, Trillanes made it clear earlier that it's not him who's going to serve the warrant of arrest to Senator Bato, but the NBI, dahil sila raw yung karapat-dapat na otoridad na mag-serve. At yung warrant daw ay galing sa PCTC. That's according to Trillanes. At so far, yan yung latest development on Trillanes' part. Dahil lang daw yan, kaya lang daw siya nandito ay dahil doon sa naging personal na hamon ni Senator Bato sa kanya na humarap kasama ang mga otoridad pag naghain na ng warrant of arrest. Hindi siya bahagi ng NBI at PCTC, but it's only because of the personal challenge of De La Rosa to him.
0: Okay. Wedge. Two questions, Hannah. So, meaning to say ba na andyan pa rin si Senador o dating Senador Antonio Trillanes at hinihintay pa rin na kumbaga mahuli at maareso si Senador Bato de la Rosa? Second question, you mentioned na meron pang
2: The Philippines is moving fast, and so are we. Bilyonario News Channel is now live on GSAT Channel 40, reaching a broader audience across Visayas and Mindanao with brave stories and bold insights that shape business, economy, and the country. From Metro Manila and beyond, Bilyonario News Channel.
0: Pasado alas 9 na ho ng gabi, pero nananatili pa rin ngayon sa loob ng Senate building si Senador Ronald Bato de la Rosa. Yan ay kasunod ang International Criminal Court Arrest Warrant laban sa kanya. Para ibigay sa atin ang latest situation sa labas ng Senado, narito ang politiko update ni Andrea Salve. Andrea, kamusta sitwasyon saan?
3: Wala ko override.
4: Override
3: ka? Isa pa? Wala ko override.
4: Maganda, wala.
0: Alright, subukan nating ayusin muna ang linya ng komunikasyon ni Andrea Salve dyan ho sa labas ng Senado. Opisyal nang kinumpirma ng International Criminal Court ang arrest warrant laban kay Senador Bato de la Rosa. Ayon sa ICC, issued ang arrest warrant confidentially noon pa palang November 6, 2025. Kasalukuyan daw itong nasa proseso ng unsealing. Matatandaang isa si de la Rosa sa mga itinuturing na co-conspirator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa madugong gera kontra droga ng kanyang administrasyon. Kaugnay pa rin ang malalaking balita ngayong araw, makakausap naman natin si Public Interest Lawyer Attorney Jess Falsis. Attorney Jess, magandang gabi po sa inyo. Unang tanong ko po sa inyo, lahat tayo nagulat, nagulantang, napigla sa mga pangyayari ngayon. Pero ano po ang reaksyon ninyo sa unang-una na doon sa nangyaring kudeta dyan po sa Senado at maging itong paghahain ng ICC warrant kay Senador Bato de la Rosa?
5: Ako po hindi na po ako nagulat eh, kasi nung Sabado nag-post na po ako na merong nilulutong kudeta. At ang kudeta nga na yan, yung pagpapalit ng liderato, noon pa, kahit nung mga lumang attempts, requires the presence of Bato de la Rosa. Sinasabi ko lagi sa mga interview or sa mga posts ko, no Bato de la Rosa, no kudeta. So ayan, para sa kanilang goal siguro na harangin ang impeachment, under the DDS block na from minority naging majority, nag-sacrifice si Senator Bato at nagpakita siya. Finally, knowing the risk na totoo nga yung warrant of arrest. Yung warrant, yan namang warrant of arrest, ano, matagal na talaga yung totoo. Kaya nga nagtatago si Senator Bato, eh, police naman po siya dati. Hindi naman din siya magkukulang sa intelligence. So, na-verify na niya noon pa for himself na totoo ang warrant. Alam naman po natin ang ICC warrant, sealed or secret po yan until it is

0: reporter's wedge.
1: Okay, so ibig sabihin, Andrea, yung nandyan lang sa labas ay mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa at yung iba pang mga Duterte supporters, pero wala naman dyan ng jubels. Ito, pera. Marami ang dating engineer. At bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Happy and love the Mother's Day celebration ni Quezon Governor Helen Tan. Yan ay pagkatapos ng isinagawang medical mission, groundbreaking at sandamakmak na paikot-ikot sa probinsya ng Quezon para sa iba't ibang programa. Pinaiyak naman ng mga taga-Quezon ang gobernadora sa surprise na pagbibigay ng mga bulaklak at pagbati ng Happy Mother's Day. Mula sa mga bata, mga kinatawan ng pamahalaan at maging mga kapwa na isa-isang nagbigay ng red rose sa gobernadora at nagpasalamat sa pagsisikap nitong mapabuti ang probinsya. Worth it naman daw ang bawat pagod para sa mga taga-Quezon ayon kay Governor Helen. At syempre, di pa dyan nagtatapos ang Mother's Day special ng gobernadora dahil number lola rin siya para sa kanyang mga apo na naghatid sa kanya ng mga regalong cake. Mula sa kanyang pamilya hanggang sa kanyang mga constituents, pinaramdam ang pasasalamat di bilang ilaw ng kanilang tahanan, kundi sa ilaw ng buong lalawigan. Samantala, throwback naman ang larawan pero parang pang-leading man pa rin. Maraming pinakilig ang throwback photo ni South Cotabato Congressman Dibo Tuan. Nang mapa-hashtag Send Me Back Saturday post ito ng kanyang larawan noong 1990s. Todo react ang mga netizens sa kanyang artistahing look at matini idol aura. May mga nag-comment pa na hawig raw niya sina Ricky Davao, Ray P.J. Abeliana at Monsur Del Rosario. Isang netizen pa nga nagsabing artistahin ang dating mo dyan, Kong, na sinagot naman ni Congressman ng laughing emoji. O diba? Wala kongreso hanggang throwback feed, panalo ang pogi points ni Kong Dibu. Todo energy at todo suporta naman si Lapu-Lapu Cebu Mayor Cindy King Chan sa makulay na pagdiriwang ng Barrio Festival 2026 sa Barangay Look. Nakiisang alkalde sa mga Lookanon habang tampok ang mga sayaw, musika at makukulay na performance ng mga kalahok. Pinakita rin sa pagdiriwang mayamang kultura at matibay na pagkakaisa ng komunidad. Binati ni Mayor Cindy ang mga organizer, barangay officials at SK Council sa matagumpay na festival. Ang temang bar at yo ay pagpupugay sa shipbuilding industry na isa sa pangunahing kabuhayan ng mga Tagaloob. Kasama si Mayor Cindy, mas ramdam ang festival spirit at good vibes sa lungsod. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Tutok lang dahil tuloy-tuloy ang coverage ng Abante Billionario. Ako po si Wedge Kujamat. Hanggang bukas, dito sa Political Nightly.

0: on Midday Report, 1 p.m. Get a quick bite of this generation's hot takes on different issues. Unpopular Opinion, 5 p.m. Serving you the best info daily. BNC, the Billionario News Channel. Breaking headlines.
1: Binusisi pa ng Billionario News Channel.
2: Sanga-sanga na ang umano'y katiwalian.
3: That is no exclusive agenda report.
0: Breaking records. Setting the agenda through exclusive stories.
4: Yung mga heavy tinted na kotse para makita kung sino ba ang nasa loob ng mga kotse na to, ang pinaka-target kasi at kumbaga ang pinaka-inaabangan talaga ng mga supporters dito ay yung mga miyembro or opisyal ng NPI. At kanina, sa sobrang taas ng emosyon ng mga supporters ni Senator Bato de la Rosa, umabot sa punto na yung mga sakyan na pinaghihinalaan nilang pagmamayari ng operatiba ng NPI, pinasabuyan ng tubig at kinakalampag. At syempre, kasabay yan ang panawagan nila at ng sinisigaw nila na NPI, uwi. NPI, uwi. At so far, wala naman nang lumalabas na kotse dito. Mas payapa na ang atmosphere dahil nag-uumpisa na ang programa para yes. sa Senator Bato de la Rosa. Digo.
5: Lian, tanong ko lang, no, kung meron ka nakausap no, na ilan sa mga supporters ni Senator Bato de la Rosa, kung may nakausap ka man, eh, hanggang kailan daw sila magtatagal dyan sa kanilang pwesto? Kung baga, dami nila dyan. May ilan nilang pa tayo nakikita, no? May nakausap ka na ba dyan, Lian?
4: Digo, yan pa ang kasulukuyan natin kinoconfirm kung hanggang anong oras ba itong mga supporters na ito. Pero kaninang hapon, mga nakausap tayo supporters na nagsabi na willing talaga sila na mag-abang kung anong mangyayari sa senador. At hindi lang para mag-abang, pero protektahan sila ang nasabing senador dahil nga kinakabahan sila. Nag-aalala sila na baka kapag lumabas ang nasabing senador, eh baka may makakasto dito at nandito daw sila para protektahan ang kanilang sinusuportahan ang senador. At willing sila na talagang magpagabi dito. Makikita nyo ka, kumpara noong alas 5 at kumpara kanina alas 8, masasabi ko na ito na yung peak na dami ng tao. Para milamang ng dito yung dito.
5: Yes. Lian, maraming salamat sa iyo. Ating kaabante si Lian live dyan sa Senado.
4: Yan muna ang latest mula rito sa Senado. Lian Bustillo, kaabante.
6: Susunod, ano kaya ang susunod na mangyayari sa ating bansa sa gitna ng mga pagbabago sa Senado at pag-usap ng impeachment ni Vice President Sara Duterte? Alamin natin yan sa pagbabalik ng Tonight.
0: Well, is everything.
7: Mortal Kombat fans, get ready to shout! Itong sequel ay nandito na. Mortal Kombat 2 picks up right where the 2021 reboot left off. At ito'y much more intense. Why? Part 2 promises a flawless victory by delivering exactly what was missing. The tournament itself.
8: Go, baby.
7: Returning director Simon McQuaid has made this one bigger, bolder, and more brutal, focusing on over-the-top fatalities that feel straight out of the game. Pero isang babala lang, ito ay rated R for strong, bloody violence.
8: Showtime.
7: Ang bottom line, the fight choreography is a massive upgrade at si Carl Urban as Johnny Cage ay ang star of the show. But while the action is visceral, the plot is paper-thin, mostly as an excuse for gory creative kills. If you want bone-crunching action, this is your fight.

0: sa harap ng mga pagbabago sa liderato ng Senado at pag-impeach muli ng Kamara kay Vice President Sara Duterte, ano naman kaya ang susunod na mangyayari? Ngayong gabi ay makakasama natin si Professor Eric De Torres, isang political analyst.
1: Magandang gabi, sir. Magandang gabi po, Sir Prof. Eric.
2: Magandang gabi po sa inyong lahat at sa mga tagapakinig po ng ating pong programa.
1: Yes po. Prof, ano po kaya ang inaasahan nating mangyayari ngayon? Sa tingin niyo po ba ay may papadala na kaya ang Articles of Impeachment?

0: Management ngayong gabi.
1: So ito po ay inaasahan natin kung hindi po umabot ho ngayong gabi, para ho sigurado niyan ay ang kinabukasan. Ang mabigat ho nito ay ano ho ang magiging hakbangin ng mga susunod, lalo na nakita natin yung pagpapalit ng liderato po sa Senado. Nagulat lahat ang sambayan ng Pilipino na kung saan itong hapon na ito ay biglang gulatan at biglang sa bilis ng pagkakataon napalitan ang liderato sa Senado. So talagang ito magbabago yung pihit at yung magiging approach kung papaano yung handling ng mga senador doon sa posibleng pagtanggap nila doon sa articles of impeachment. At mahalagang tignan natin dito kung masusunod ba yung fourth wit na tinatawag. Although, of course, syempre na masasabi po natin na binigyan na ito ng desisyon ng Korte Suprema na sinasabing yung fourth wit ay hindi naman yung talagang dali-dali at upon the determination doon base sa sirkumstansya ng kahandaan din ng Senado bilang magkunbin bilang isang impeachment court.
2: Ayan po, Professor, para po mas maintindihan din ng ating mga kababayan, ano po ba ang mga susunod na mangyayari kung ang mga nasa Senado po ang yung mga articles of impeachment po?
1: So ito po, no, pagtanggap na ho ito sa ng Senado, pag-transmit ho niyan ay technically po dahil na-impeach na po siya sa House of Representatives, ay automatic na po na pag ito po ay formal na nireceive na ng Senado ay upon the determination of the Senate President ay maaari na po silang mag-convene bilang isang impeachment court. Yun lang po, ang siyempre ang mahalagang tignan natin ay una po yung kalendaryo na natitira. Kasi kung titignan ho natin ay pasarado na o patapos na po ang kanilang session. At kung pagtanggap po yan, ay kung pagbabasihan natin yung termino na fourth wit, ay sa pagbubukas

0: Base po doon sa ating ano nga po pinanghahawakan po nila, may precedence na ho yan na mismong before po si Senator former Senator Antonio Trillanes eh of course nag-seek din ho ng protective custody po ng Senado. So may precedence ho, at lalo na ngayon bagamat may batas nauukol na kapag ka ito po ay crimes against humanity, pero at the end of the day ito hong batas na ito in conformity man sa international law eh question pa rin din ho siya ng soberenya at sovereignty ho natin. Ho, lalo na pagdating dyan na pag inanalyze natin from a political standpoint, of course, klaro ho yan ang sinasabi natin ng batas. Pero dalawang bagay po yan, more of the legal lens and the political lens. So kung yung political lens ho natitignan is, syempre ho, ang tanong ho dyan, hindi ho ba gumagana din yung ating mga local courts. Ikalawa, yung epekto niyan sa soberenya natin sapagkat sino man na banyaga na huhuli niyan o dadakip ng Pilipinong katulad na natin ay nakabatay ho ba na nangangahulugan na hindi po umiiral yung batas natin, yung local courts ho natin na hindi ho ba ito gumagana. Kaya it's both political and legal, but at the end of the day, makikita ho natin na talagang whatever the decision would be, it's very political in nature, lalo na ho yung pagpapapasok again na nakita ho natin nung nangyari doon sa dating naging karanasan at nasaksihan natin doon kay former President Rodrigo Duterte.
1: Yes po. Sir, last na lang po, no? Sa lahat po ng mga nangyari ngayon na mula sa tangkang pagsisilbi ng ICC warrant kay Senator De La Rosa hanggang sa pag-impeach muli ng Kamara kay VP Duterte, ano po ang sakaling mapatalsik sa pwesto ang Vice Presidente? Ano po kaya ang epekto nito sa ating ekonomiya? Maapektuhan kaya nito ang tiwala ng publiko sa gobyerno? Sir, sa tingin niyo po?
0: Well, sa tingin natin, patuloy nga ho na sa totoo lang, no, nadismaya. Lunes na lunes, ang dami hong ganap na nangyari yung pang-political. Pero yun nga ho yung tinatanong natin. Kung ako ang tatanungin, sana ho mapanagot, mabigyan ng pansin. Then, lalo na sa lahat, yung problemang pulisiya na maiibsan yung hirap ng atin hong mga kababayan. Tandaan ho natin, ito ho ay itong buong eksenang ito ay kumakain ng oras, kumakain ng panahon ng atin hong mga mambabatas na mas tingin ko ho sa akin hong perspektibo ay mas kailangan ho sila na sana mas magtuon o magbigyan ho nila ng pansin yung mga legislative actions para ho maibsan ho yung hamon pang ekonomiya. Ang dami hong problema na kinaharap ho ng ating bansa. Yun yung panawagan natin na sana less politics, more or better governance ho sana. Kasi ang talaga hong tinatamaan ito at nakita ho natin, biglang taas ho yung inflation, bagamat dumami ho yung sinasabi nilang employment, pero mataas pa rin ho ang percentage ng underemployment. At sinisingil na ho tayo nung krisis sa langis sa automatic na pag-surge na ho nung atin ho mga pangunahing bilihin. At kailangan ho natin dito sila sapagkat we need long-term solutions at hindi ho band-aid solutions sa pamamagitan ng pagbibigay lamang ho ng mga iba't ibang forms ho ng ayuda. So ito ho yung panawagan natin na sana po alam natin na bagamat ito ay mandato nila sa konstitusyon, mandato ho nila bilang mga senador at mga kongresista, pero tingin ko ho ang pinakamandato ho nila ay ang taong bayan, na wag hong pabayaan sana rin din yung interest ng taong bayan na mas bigyan ng long-term solution ho yung atin hong kinaharap na krisis at problema ho ngayon.
2: Ayan, maraming salamat po, political analyst, Professor Eric De Torres.
0: Salamat po.
3: Abante abiso.
2: Para naman sa mga nag-aabang ng resulta ng loto, narito ang winning number para sa Super Loto 655 draw. 40, 52, 32, 46, 27. Ang jackpot prize ay 95 million pesos to 26,257. Ito naman ang winning combination ng Mega Lotto 6-45 draw. 19

18, 21, 39, 41, 38, at 44 na may jackpot prize na 15 million. Samantala, narito ang iba pang mga resulta. Samantala, bago tayo tuluyang magwakas, narito naman ang mga headlines na dapat ninyong abangan sa pahayagang Abante Tonight bukas May 12, 2026.

0: Senado ni lockdown versus ICC arrest kay Bato.
1: Bagong minority itutulak impeach court.
0: Ex-Kong binuking si Mabanta si Jay Hero sa fake news.
1: At yan ang kabuuan ng ating pag-abante ngayong gabi, Lunes, May 11, 2026. Ako si Aimee Sebastian.
0: Ako naman ang inyong kaabante, Gigo Posturero, nagpapaalala na sa bawat sulok ng bansa, may hatid na balita.
1: Huwag kalimutang mag-like, share, subscribe at comment sa aming mga social media pages. Hanapin lamang ang DWAR Abante Radio para sa iba pang mga balita. Ito ang Tonight!
2: On BNC, the Bilyonario News Channel.

sing old masters na muling binibigyang pansin ng art world. Makikita sa obra ang magulong sagupaan ng mga mandirigma at kabayo, isang dramatic at masiglang eksena na agad nagpapakita ng tapang at galaw na naging tatak ni Rubens. Para sa mga kolektor, hindi lang ito simpleng lumang painting. Isa itong bihirang piraso ng maagang yugto ng isang master. Ibang simulan ang umaga sa mga programang hatid ng Abante. 5 a.m. Abante, Pilipinas. 6 a.m. Walang Atrasan. 7 a.m. Metro Morning. 8 a.m. Memo. 9 a.m. Kasanggamo ang Langit. 10 a.m. Marisol Academy. 11 a.m. FYI. Kasama mo sa pagising, kasama mo sa pag-abante. Mga usaping dapat linawin, mga isyung kailangan busisiin, punto por punto, walang ligoy, lahat ay isa sa ayos. Kasama si Dexter Gnide, hihimayin ang mga napapanhong isyu na may diin, may paninindigan at may saysay. Point of Order, tuwing Linggo, dito lang sa Abante, kasama mo. Sa mga sumali at nag-enjoy sa kauna-unahang Abante Golf Club na hatid ng Abante Billionario Group bilang bahagi ng selebrasyon

0: more than headlines.
1: We cut through the noise so you can navigate, adapt, and lead.
0: Markets, industries, macro trends, explained with clarity. Get the full picture with Business 360 with Apa Umpin. Then bring it closer to home with Follow the Money, tracking every peso from spending habits to smarter decisions.
2: Here we uncover the stories and strategies of how money we move.
0: From boardrooms to budgets, business covered end to end. Follow the Money and Business 360 with Apa Umpin. Only here on Billionario News Channel.
3: Arrestuin siya. Nandito ngayon na arrestuin siya.
4: Hey, hey! Arrestuin ako doon! Sugat-sugat ako!
5: Why are you here, sir?
4: Pasok! This is the same thing! Wala silang respeto sa institusyon ng Senado! Kaya pa sila turno sa Republic! Kung hindi ko papasok, hinahanap niyo ako! Diba? Ngayon papasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok!
6: Magandang gabi, mga kabante! Magpapatuloy po ang Abante Special Coverage. Ako si George Cahiles. Simulcast din po tayo sa Billionaire News Channel. Samahan ninyo po kami at ihahatid namin sa inyo ang pinakahuling kaganapan sa Senado habang nasa loob si Senador Ronald De La Rosa. At inaabangan naman natin ang magiging sunod na aksyon ng mga otoridad kung aarestuhin ba o hindi bilang tugon sa warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC.
4: Hinaharang hindi papasukin sa sesyon. Kung ako'y absent, hinahanap ako ninyo.
7: Personal request ni Bato, nasamahan ko daw yung pagka-arestuin siya. Nandito ngayon na arestuin siya.
4: Hey, arestuin ako doon. Sugat-sugat ako.
5: Why are you here, sir?
4: Pagpasok! This is the same thing! Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Kaya pa sila turno sa Republic. Kung hindi ko papasok, hinahanap niyo ako. Diba? Ngayon papasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok.
6: Action! Makapigil hininga at malapelikula na puno ng drama ang mga kaganapan sa Senado ngayong araw. Pasado alas 3 ng hapon dumating sa Senado si Senator Ronald De La Rosa. Pero nagkaroon ng komosyon ng harangin ng mga tauhan ng NBI at iba pang otoridad si De La Rosa. Nakalusot naman si De La Rosa papasok sa Senado at tumakbo papuntang session hall. Tinangka pa siyang habulin ng mga otoridad pero mabilis na nakatakbo ang senador. Pagdating sa session hall, nagwala si De La Rosa at sinabing dapat panagutin ang mga humarang sa kanya. Pabalang ding sumagot si De La Rosa sa mga miyembro ng media kung bakit siya pumasok. Ayon kay De La Rosa, kung absent siya, marami naghahanap sa kanya pero ngayong pumasok naman siya, tatanungin pa siya kung bakit siya pumasok. Una rito, may mga ugong-ugong ng pipiliting pumasok ng senador para makuha ang magic number 13 na kailangan para mapalitan ng liderato sa Senado. Ilang sandali lang ang lumipas habang hindi pa humuhupa ang tensyon sa Senado, tumayo si Senator Aimee Marcos para hilingin na ideklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado. Idinaan sa botohan ng motion at nanalo ang gustong ideklarang bakante na yung mga posisyon sa Senado. Sinundan nito ng nominasyon kay Senador Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President. Nag-nominate naman kay Senator Tito Soto si Senator Ping Lacso na sa ginawang botohan nanalo si Cayetano na may 13 boto habang si Tito Soto naman ay meron lamang na 9 na boto. Nag-abstain naman sina Senator JV Ejercito at Meg Zubiri. Kasunod niya, agad na pinanumpa si Cayetano bilang bagong Senate President sa ngayon ay patuloy na naka-lockdown ang buong Senado. Walang pinapayagang makapasok, pwede namang lumabas ang mga nasa loob pero bawal lang bumalik. Pero bago ang mga ulat galing sa ground, interview po muna tayo sa pagkakataong ito. Alamin natin ang kuro-kuro ni Professor Dennis Coronacion, ang chairperson

0: ng UST Department of Political Science. Magandang gabi po sa inyo, Prof. Dennis.
1: Magandang gabi, Sir George. Magandang gabi sa inyo mga taga-subaybay.
0: Nako, Prof. Sinamahan nyo kami ngayong gabi. Kahit medyo late na, ay mapag-uusapan natin ang nangyari ngayong araw. Very exciting ang araw na ito, no? Kung inakala natin, sa House of Representatives ang focus ngayong araw, pero hindi nagpatalo ang Senado, Prof.
1: Tama ka dyan, ano, Sir George. Kasi ako, umaga pa lang, I was expecting na ang highlight nitong araw na to tsaka yung spotlight ay nasa House of Representatives. Pero sabi mo nga hindi nagpatalo ang ano no ang Senado kasi meron din silang mga aktibidades. Nakagulat-gulat din ano kagaya nga niyan yung pagpapalit ng ano ng liderato sa Senado tapos yung pagdating ni Senator Bato de la Rosa na ilang buwan rin nawala no na may kasama pang habulan at saka meron pang tensyon sa pagitan ng NBI at saka ng Senate Sergeant at Arms. So sabi nga gaya nga ng sinabi mo kanina no, ma-action at may dagdag ko lang, may drama din at saka siguro may konting comedy.
0: Well Prof, unahin lang muna natin yung usapin sa kamera no, itong impeachment laban kay VP Sara. 255 na mga kongresista po ang bumoto para i-impeach ang ating Vice President for the second time. Ano hong masasabi niyo doon?
1: Actually yung numerong 255 ako although sinasabi niyan in the recent days eh sabi kaya nga raw umabot ng 200 plus. Mm-hmm. Pero medyo pessimistic ako doon sa ganung numero kasi sabi ko meron kasi mga nagdalawang isip yung few months ago simula nung nagdeklara si Vice President Sara Duterte na siya ay tatakbo. So may mga congressmen na nagdalawang isip at hindi ko akalain na abot yun kayang umabot ng 250 plus. So siguro yun ang isang ano no bagay na interesting din na malaman natin ano paano umabot siya sa ganung kaano. Pero ako confident naman ako bago pa nagbotohan na kayang maabot yung 106 votes na nire-require ng ating saligang batas.
0: Pero alam mo, Prof, what's more interesting is that may last-minute effort yung PDP para somehow pigilan or harangin yung ibang mga kongresista. Sabi, pipigilan nila o hindi nila papayagang makatawid o mag-jump ship itong mga kongresista sakaling magbagong isip nila, no? What can you say? Ibig sabihin, hindi ba effective itong mga ganitong efforts?
1: Ano to eh, last-ditch effort ng PDP laban na parang tumagaman magbigay ng warning kasi ayaw nilang tawagin itong isang threat, ano? So sabihin na lang natin na nagbigay ng warning sa mga kasamahan nila sa House of Representatives na kung sakaling boboto sila pabor sa impeachment ay may mga consequences. Uh-huh. At sinabi nila kung ano yung mga consequences. Ano? Pero hindi pa rin naman sila na yung mga kasamahan nila, hindi pa rin naman na antig at bumoto sila ng kung anong gusto nila i-boto. And majority of them voted in favor of impeaching the Vice President. Pero nakapagtataka, no? Kasi iniisip ko, gaano ba karami ang PDP laban upang sabihin natin na magkaroon ng ganong klaseng o masakotuparan yung ganong klaseng warning, ano? Kasi naalala ko, wala na sila sa ano ngayon, eh. Hindi sila parte ng administrasyon. Tingin ko, ako nung sinabi nila yung ganong klaseng warning, yung nag-issue sila ng ganong klaseng warning, nagdududa na ako kung kaya nila ito ipatupad.
0: Pero alam mo, Prof, siguro may assumption sila na talagang kung mangyayari ang 2028 elections ay sila yung magiging ruling party. Magtatalunan sa kanila yung mga, mga iba pang mga congressman na para maging bahagi ng administrasyon.
1: Tama ka dyan, ano? Siguro nga ina-assume na nila na sila na yung ano, mananalo by 2028. And by that time, pag nangyari yon, lahat ng mga bumoto pabor sa impeachment ay kumagaman, hindi nila tatanggapin kung sakaling magja-jump ship na. Kasi uso yan, di ba? Uso yung mga political butterflies sa House of Representatives. No. Kaya, so ngayon pa lang may ano na warning na as early as now, hindi kayo pwede.
0: Let's talk about, siyempre last year, yung impeachment kasi last year ay ipinawalang bisa ng Korte Suprema. Kayo po, while observing the conduct of the the process sa House of Representatives.

0: Representatives, ano ho ang masasabi nyo? Sa tingin nyo ba kung sakaling may question doon sa naging proseso ng impeachment sa Kamara, sa tingin nyo ba ay posibleng mapawalang sala ito ulit o mapawalang bisa, or sa tingin nyo ay magpo-proceed na talaga sa trial sa Senado?
1: Well, actually ako personally nababagalan ako doon sa mga hearings ng House Committee on Justice. It took them a very long time para i-conclude yung kanilang yung kanilang mga hearings. Para i-determine unang-una if it's sufficient in form and substance, yung mga complaints, if they're sufficient in form and in substance. At saka, yung pinakahuli, kung may probable cause. Ang tagal, ano? Lumampas din yata ng isang buwan. E samantalang, ultimately, probable cause lang naman ang i-determine dito. So, tingin ko doon, kaya ginawa yun ng House Committee on Justice, dahil nga sa kagustuhan nilang mag-comply doon sa kautusan ng Supreme Court tungkol sa impeachment noong nakaraan taon. Ayaw nilang i-railroad ito. Oh. Ayaw nilang matechnical kaya hindi nila ni-railroad. So, yung ganong klaseng tingin ko yun ay alinsunod sa sinabi ng Supreme Court tungkol sa nakaraan taon na pag-impeach kay Vice President Sara Duterte.
0: Now, na-impeach ulit sa Kamara itong si VP Sara. Ano po sa tingin niyo yung magiging epekto nito sa imahe at sa political future ni VP Sara Duterte, especially that nagpasabi na nga siya early on na tatakbo siyang presidente sa 2028?
1: Well, historically, unprecedented ito. I think siya lang ang impeachable official natin sa kasaysayan natin na dalawang beses na impeach ng Kamara, ng House of Representatives. Ngayon, as for the possible damage that it could cause to her reputation, tingin ko meron kasi lalupat kung sakaling dahil kakampinya na yung bagong majority sa Senado at mayroong posibilidad na hindi na matutuloy yung impeachment trial laban sa kanya, hindi niya nalinis ang kanyang pangalan.
0: So it's in a bad way.
1: Yes, parang if you're going to look at it, parang it could do her bad also. Hindi makabubuti sa kanya yon kasi umabsent na nga siya doon sa mga hearings ng House Committee on Justice. Tapos hindi pa siya magkakaroon ng bagong pagkakataon dito sa Senate. Dapat sana impeachment trial. If, of course, the majority would decide na wag na matuloy impeachment trial at i-dismiss na lamang yung articles of impeachment.
0: Now, pag-usapan naman natin, Prof, yung nangyari sa Senado ngayong araw. Kasi talagang mainit ang naging pangyayari doon na oust si Senate President Tito Soto, pinalitan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Of course, si Senate President Cayetano, he's insisting na ito ay walang kinalaman sa impeachment. But do you agree?
1: Well, considering the timing, parang hirap paniwalaan yan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Talagang ang tingin ko talaga dito, konektado ito direkta sa impeachment. Mm-hmm. Pero tama rin naman siya, no? Kasi hindi lang naman yan ang dahilan kung bakit rin nila in-house na bilang Senate President si Tito Soto. May mga personal din sila, tingin ko. Mm-hmm. May mga personal din sila mga interest dyan. Lalo pat yung ilan sa kasamahan nila sa bagong majority nito ay may mga kinakaharap na kaso. At yung iba ay pwedeng masampahan ng kaso na may kinalaman ng bawa sa flood control mess at kung ano mga kaso. Tapos yung isa naman, si Senator Bato de la Rosa, ay mayroong ICC warrant of arrest. Mm-hmm. So kumbaga man, pabor sa kanilang kanya-kanyang interes kung magpapalit ng liderato sa Senado.
0: And of course, taking the risk. Kasi 6 months hindi nagpakita si Senator Bato. Nagtatago nga since November. Ngayong araw, sa mismong araw ng botohan sa Kamara, ay nagpakita siya. He took the risk na lumabas at mag-attend ng plenary session.
1: Yun na nga sa lahat ng posibleng araw na pwede magpakita si Senator Bato de la Rosa, bakit ngayon pa kung kailan magbobotohan? Hindi ba? Kasi actually, it took us by surprise. Hindi natin alam na may botohan pala.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, siya alam niya, darating siya doon at alam niya magkakaroon ng botohan. Sakto kung kailan yata pagkatapos ng magkaroon ng motion ni ano ni Senator Aimee Marcos tsaka sa sumipot to. So kumbaga man makikita mo na mayroon talagang ano dito, ano mayroon talaga ditong coordinated effort, concerted effort. May pag-uusap ito mga to kaya mahirap nila may pagkaila na ito ay kumbaga man walang kinalaman sa impeachment. Because I think this is there's a lot of planning involved here. Oo.
0: At may rally na ngayon po sa labas ng Senado. oo, na pro Bato de la Rosa para hindi daw po maaresto. But anyway, Prof, 13 senators, no, na nasa majority ngayon. This is a very thin majority. Napakanipis. Anong ibig sabihin ho nito? Anong pakiramdam nyo? So mananatili bang in limbo itong liderato naman ni Senator Cayetano o Senate President Cayetano given that isa, dalawang tao lang nalilipat or tatalon sa kabilang side, mawawala. Mababago na naman ang liderato ng Senate.
1: Tama ka, no? Yung 13 is not a stable number. Oo, kasi alalahanin natin na kung di ako nagkakamali, ano? 13 senators din yung naglukluk kay Senate President kay Tito Soto bilang Senate President. O tapos ilang buwan lang naman I don't know kung umabot na isang taon itong ano no yung Senate presidency ni Senator Tito Soto pero tingin ko it's a ano kung gaano naging kaalanganin yung Senate presidency ni Tito Soto tingin ko ganyan din ang mararanasan ngayon. Nung bagong Senate President na si Alan Peter Cayetano.
0: Oh, especially so, siguro, po. Go ahead, Prof. Go ahead.
1: Oh, nakaka-paranoid yan, ano? Kung ikaw si Senate President Alan Peter Cayetano. Kasi sabi mo nga, isa o dalawa lang ang ano dyan. Lalo pa kung bawa ma-aresto si Senator Bato de la Rosa. So minus one agad siya sa majority. Mm. Oo, tapos siguro kakausapin lang ng opposition, bagong opposition ngayon, yung isa o dalawa dyan. O kahit pa tatlo, di ba magbabago na agad yung ano, maaari na ulit magkaroon ng panibagong majority.
0: Hindi ko alam so, kung napansin mo.
1: So it's a fragile situation.
0: Oh, Prof, hindi ko alam kung napansin mo na itong si Senator Rodante Marcoleta, nag-motion siya na payagan yung mga miyembro ng Kamara na mag-attend ng session through online kung sakali, no? So, ano kaya ang mga pahiwatig ito, no?
1: Well, it's quite obvious, ano, Sir George, kasi alam niyo naman kung sino yung parating absent at gusto hanggat maaari doon sa pinaglulunggaan niya, no? Doon na lang siya mag-session. I'm of course referring to Senator Bato de la Rosa na ina-avoid niya yung bang nandun siya sa on-site na Senate session. Kasi andun yung ano no it runs the risk of getting arrested by virtue of the ICC warrant.
0: Mm-hmm.
1: So kahit pa sinasabi nila na mayroong ano no na may kinakailangan pa naglabas ng ruling ng Supreme Court na kinakailangan ng dumaan ito sa isang local court. Eh baka mamaya gulatin na lang siya pag maglakad siya diyan sa labas ng Senate building. Okay, pasukin siya sa loob ng Senate building, arestuhin na siya.
0: Mm-hmm.
1: So I think ang magbe-benefit dito sa proposal ni Senator Marcoleta ay walang iba kung hindi si Senator Bato de la Rosa.
0: And also, Prof, itong tatlo sa miyembro ng majority ngayon ay nalilink din naman sa flood control projects, no? Senator Chiz Escudero, Senator Jinggoy Estrada, nandyan din si Senator Joel Villanueva. So, how do you look at that, no? Ano po ang tingin niyo doon?
1: Well, kung ang titingnan natin, papansinin natin dito yung liderato sa Senado, gaya ng napag-usapan natin kanina na napaka-fragile nung situation nung leadership ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano. Mabawasan lang siya ng dalawa, tatlo o even more than three ng mga kakampi for so many reasons. Halimbawa, tama kayo dyan, ano? Baka magkaroon ng warrant of arrest eventually na i-issue laban sa mga senators na sangkot sa ano, no, flood control mess. E bawas agad yung majority, yung bagong majority ni ano, no, na kumampi kay Senate President Alan Peter Cayetano. At ang implication nito, we might expect another leadership change. Ngayon, kung sino na magiging Senate President, di na natin alam. Baka ibalik nila si Senator Tito Soto bilang Senate President o kaya

0: Yung napag-usapan na yung umuugong-ugong na may usapan daw, dapat ang papalit ay si Senator Loren Legarda.
1: Mm-mm. O, lumabas yan before, no? Pero itong mga nag-abstain naman, si sina Senators JV Ejercito and Meg Zubiri. Ano sa tingin mo ang dahilan bakit sila nag-abstain? When in fact, they can vote for Senator Soto and magkakaroon ng 11 votes si Senator Soto. Baka sakali pang magbago yung isip ng isa sa mga dating taga-mayorya kung sakali. Si Senator Loren, for instance.
0: Ano eh, kulang pa rin eh. Oh. Kasi I think by tradition, si Senate President, former Senate President Tito Soto, boboto siya doon sa kalaban niya.
1: Oh.
0: So kulang pa rin ng isa o dalawa. So tingin ko nag-play safe na lang itong dalawang senators natin. Although they are saying na independent, they did that because they've always been independent. Ako naman ang tingin ko, nag-play safe. Ayaw nila siguro maka-offend kay

0: natin. Baka maunsyamina naman sila for the second time. So tingin ko kasama sila sa Biggest Loser.
1: Mm-hmm. At ang winner naman po, Prof?
0: Well, winner, nandyan of course yung bagong halal na Senate President. Si Senator Alan Peter Cayetano. At saka yung makasamahan niya parte ng dahilan kung bakit binago yung liderato ay meron silang mga sinusulong rin na yung mga pansarili nila na pangangailangan. Karamihan ng mga yun ay tungkol sa mga kanya-kanyang kasong kinakaharap nila. Tapos of course, andiyan yung yung bida natin kanina. Yung action star natin, si Senator Bato de la Rosa.
1: Si VP Sara po, nasaan dito?
0: Think ko nagdiriwang rin naman siya sa nangyari sa Senado, no? Yung change of leadership. Pero tingnan natin kung anong action. Ako interesado ako kung ano magiging action ng susunod na akbang ng Senado. I-dismiss ba nila yung articles of impeachment once na na-transmit na ito sa kanila? O kaya itutuloy nila yung impeachment trial para malinis ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pangalan.
1: Well, sabi
0: nga, alin doon natatahaki na landas, ano?
1: Sabi nga ni SP Cayetano kanina, the proof of the pudding is in the eating. So yan yung siguro babantayan natin sa bahagi ng Senado kung paano nila ika-conduct itong impeachment trial sakaling maibigay na o matransmit na itong articles of impeachment sa Senado. So when do we expect this? Ano pang kailangan pang bantayan ng publiko, Prof, sa mga susunod na araw sa usaping ito?
0: Well, tapos na kasi yung eksena sa sa House of Representatives. Itatransmit na nila yung kanilang articles of impeachment sa Senado. So ang spotlight na ngayon ay nasa Senado. So tingnan natin kung ano yung susunod na gagawin ng bagong liderato along with the majority, the new majority dito sa articles of impeachment. Tapos tingin ko maapektuhan rin yung mga investigations, ang mga Senate Blue Ribbon Committee investigation na dapat sana may report na pero hindi napipirmahan ng SIAM. Kulang pa ng ng pipirma. So yung mga investigations alam naman natin na halimbawa mapuputukan yung mga dating opposition, baka magbago ang direction na either hindi na ituloy o kaya kung itutuloy man, favorable na sa kanila.
1: So tingin mo ba si Senator Rodante Marcoleta ay makakabalik as a Blue Ribbon Chair?
0: Posibleng maibalik yan. Kasi sila na yung may control ng Senado ngayon. So kung ano man yung mga komite na nais nilang kontrolin, i-appoint nila yung mga kalyado nila. And noon pa man, hawak na ni Senator Marcoleta yung chairmanship ng Blue Ribbon Committee. So malaki ang posibilidad na ibabalik siya diyan.
1: Baka mabaliktad ang mundo kasi merong mga pagbabanta noong mga nakarang araw. But anyway po, Prof, syempre pinag-uusapan din natin yung usaping forthwith, no? Na ang definition ay ibinigay na ng ating Korte Suprema. Do you think ano kaya ang definition nitong si SP Cayetano ng forthwith?
0: Yun rin ang isang magandang katanungan yan kasi I don't know kung... Although, nung pinag-uusapan yan during the Senate presidency of Senator Chis Escudero, parang umaayon siya doon sa definition ni former SP Chis Escudero. So tingin ko baka mas inclined siya doon sa definition ng forthwith na hindi minamadali ang impeachment trial. Pero tingin ko mag-uusap-usap pa yan. Kung ano magiging pabor sa kanilang kaalyado na si Vice President Sara Duterte.
1: Well, exciting days ahead. At sana naman ay unahin nila ang kapakanan ng taong bayan sa mga nangyayari at hindi yung politika. So maraming salamat po, Dr. Dennis Coronacion, ang chairperson ng UST Department of Political Science.
0: Thank you.
1: Magbabalik ang Abantes Special Coverage. Maya naman.
2: Shift happens because the way we move is changing. From roads to runways, rails to open seas, this show brings you the latest in mobility. Breaking

0: hinaharang hindi papasukin sa sesyon. Kung ako'y absent, hinahanap ako ninyo.
1: Personal request ni Bato, nasamahan ko daw yung pagka-arestuin siya. Nandito ngayon na arestuin siya.
0: Nag-listening ako doon. Sugat-sugat ako.
2: Why are you here, sir?
0: Pasok! This is the same thing! Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Kaya pa sila turun sa Republic. Kung hindi ko papasok, hinahanap niyo ako. Diba? Ngayon papasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok.
3: Sa pagkakataong ito, alamin natin ang pinakahuling sitwasyon ngayon sa Senado. Umaabante sa balita si Abante reporter Dexter Ganibe. Dex, anong balita dyan?
4: George, magandang gabi. Sa ngayon, suspended na muna ang sesyon ng Senado ngayong gabi hanggang bukas ng alas 3 ng hapon kung saan ito inaasahang mag-resume. So, ang suspension ang ginawa ng mga senador at hindi adjournment ng sesyon ngayong araw. Dahil nandito pa sa loob ng Senate premises itong si Senator Ronald De La Rosa na sumipot kanina sa sesyon ng Senado para pandagdag boto doon sa ginawang kudeta para sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Bagamat humupa na, George, itong tensyon sa loob ng Senado, nakauwi na rin itong mga empleyado at ilang mga kasamahan natin sa media dahil binuksan na yung gate ng Senado dito sa kabilang side, dito sa may GSIS na gate. Pero yung pinaka-main gate

0: nagkaroon daw ng emotional moment itong si Senator Bato matapos nga itong development sa Senate plenary kanina dahil
1: video ngayon, binabantayan lahat ng kotse na lumalabas galing sa loob ng Senado. Sinisilip kung sino ba ang nasa loob ng mga sasakyang ito upang tignan kung nandito ba ang mga specific na tao na hinahanap nila, katulad na lamang ni NBI Director Melvin Matibag at dating Senador na Antonio Trillanes, na talagang pinanggigigilan ng mga nasabing supporters dahil ayon sa kanila, sila ang pinakakalapat ng kanilang sinusuportahan na senador. Senator Bato de la Rosa kanina ay tinabuyan ng tubig ng mga...
2: There would be more objections, manifestations, explanations.
3: Hindi naman siguro.
2: Naging mabilis, ano?
3: Yeah.
2: So for those who might have missed it, Congressman Toby was one of the 55 who voted to impeach the Vice President. Uh-huh. What made you decide to say yes?
3: Hindi, unang-una ang pinky talaga, mahirap yung decision, no? For two main reasons. Number one reason is that hirap yung buhay ng tao ngayon because of the crisis sa Middle East, di ba? At hindi ito yung solusyon sa kanilang problema, no? Tapos mauuna pa yung impeachment bago kami makagawa ng batas na makakatulong sa kanila. Pero, under the Constitution, talagang maliwanag yung number of days na dapat ma-resolvehan namin. So walang choice, hindi namin pwede patagalin yan. Number one yan. Number two reason na nahirapan ako bumoto ng yes is because yung moral authority ng House is an issue to me.
2: For you.
3: Because ang laki ng issue ng corruption doon sa present leadership, at hanggang ngayon, wala pa rin nakukulong despite the fact na may mga akusasyon na mali-maletang ninakaw, di ba? So may question doon sa moral authority. Tapos malaking halaga yon, mas maliit na halaga dito. But again, based doon sa Constitution, walang conditions yun eh. So the authority is really...
2: It does if this is more expensive.
3: It doesn't say na it has to be based on moral authority. It's just based on legal authority. Number two, since I've talagang naninindigan ako doon sa accountability, hindi ko rin pwede sabihin na, ay, wag mo nang dinggin yung mas maliit na halaga at unahin yung mas malaking halaga.
2: Yeah, pero
3: so consistent
2: pong...
3: ako na... accountability talaga.
2: Pero yung sinasabi niyo pong maliit na halaga versus malaking halaga, mm-hmm. to a lot of people, that shouldn't even be a question of comparison.
3: No, because ano eh, iba yung
2: kasi
3: ano
2: it's still millions eh.
3: Yes, yes, but
2: it
3: it's 100,
2: thousands.
3: 175 million against how much? 56 billion yung huling na ano ko, di ba, wala pang 1 billion. But it's not an excuse and it cannot be a reason na unahin muna yung accountability ng mas malaki. So, admitted ako doon.
2: Everyone is accountable.
3: Yes, everyone is accountable. Ngayon, doon sa mga pagdinig, though may questions ako sa prosesong pinagdaanan, lumabas yung mga issues eh. Number one, yung SALN, yung hindi pagdeklara ng cash on hand at sinama doon sa others, no? So, ito naman is not a finding of guilt, pero dapat nila ipaliwanag yun eh. Kung hindi nagdesisyon ang kampo ng Vice President na huwag pumunta dito, at hindi sila magpaliwanag dito, saan pa yung pagkakataon para maipaliwanag nila yun? So the only venue na maipaliwanag nila yun is doon sa Senado. Kaya yun ang binoto ko para yung mga issues na lumabas dito sa House ay maipaliwanag. Hindi kasi pa pwedeng hindi maipaliwanag yung mga bagay na yun.
2: But Kong Toby, ano yung pinakamalaking issue sa inyo? Yung SALN?
3: Hindi, nagsimula doon sa SALN. Okay? Because binasa ko talaga yung rules doon sa SALN. Talagang dapat nakihiwala yung cash on hand doon sa others, no? So, doon nagsimula. Because if tatanungin nyo yung AMLAC, tatanungin nyo yung bank records, mas madali sana siyang ma-determine kung hiwala yung cash on bank kasi pwede mong ikumpara doon sa ibang records na lumabas.
2: What about the other parts of the articles of impeachment? Madriaga? Madriaga, sige sir.
3: Ayun, Madriaga, wala. Kalokohan yun. Nagsisinungaling
2: yun. Why do you say that?
3: Imposible naman yun. Saan ka naman nakakita ng ganun ang tiwala sa isang katulad, no? Nagsayang lang kami ng kuryente doon sa kay Madriaga. Wala. Impossible yun. Incredible.
2: Because?
3: Ganun pa kalapit, ganun kadali lumapit sa presidente? Ganun
2: kay FPRRD, you mean?
3: Yeah, or ganun ka. Tapos kami naman, politiko kami, siyempre, kampanya. Pag may mag-volunteer na mag-organize, talagang may mga ganyan eh. So it's... incredible yun. Hindi ako naniniwala.
2: Hindi ka din naniniwala dun sa kanyang allegation na sila yung nag-drop off ng money, nung mali-maleta, na confidential funds. Hindi nga daw na ubos in 11 days.
3: And
2: within
3: ko,
2: 24 hours, ang sabi
3: sa
2: niya.
3: Sa tingin ko, hindi. Kasi mas marami siyang trusted.

0: Magandang gabi, ako si Wedge Kudzaman. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Mapapanood din tayo sa simulcast ng Abante. Ito ang Politico Nightly sa ating Politico Headlines. Vice President Sara Duterte, impeach na naman. Dami na mga kongresistang pabor sa pagpapatalsik sa bise. Mas dumami pa. Senador Bato de la Rosa, ililipad na nga ba patungong The Hague? Tutukan ang aming live coverage. Senador Tito Soto, pinatalsik bilang Senate President. Senador Alan Peter Cayetano, nanumpa na bilang ika-apat na SP sa Administrasyong Marcos. At sa Politihu, sino kaya itong anak ng politiko na ginatasan daw ang maperang DPWH engineer? Matapos umabsent ng 6 na buwan, lumitaw na si Senador Bato de la Rosa para buuin ang kinakailangang boto sa pagpapatalsik kay Senador Tito Soto. Ang ika-apat na balasa sa Senado, pamumunuan na ni Senate President Alan Peter Cayetano. Narito ang politiko update ni Joash Malimban.
1: Sorry, para lang hindi tumagal, they want to see na 13 tayo. Those in favor na palitan ng Senate President. So everyone can see we're 14. JB, 14? 14? 14? 13 plus 2. 13? 13 kami.
2: Na para bang class election lang. Ganito ang eksena sa Senado kanina matapos dumating ni Senator Bato de la Rosa sa loob ng plenaryo. Sa isang iglap kasi, napatalsik si former Senate

NBI agents na nandito sa loob mismo ng Senado. Kanina sa isang ambush interview, binanggit ni Senator Alan Peter Cayetano na kinabahala niya ang kanyang natanggap na balita na may mga kawani ng NBI sa labas o dyan sa may kahabaan ng Diokno Boulevard na may dalang mga long arms. Kaya ang gusto niya, ma-diffuse yung tensyon. Pero ang binabanggit ni Senator Alan Peter Cayetano, ang sinasabi niyang pag-diffuse ng tension ay hindi nangangahulugan na papakawalan nila yung mga NBI agents na kailangang idetine dito sa loob ng Senado. Maya-maya siguro malalaman natin kung ano yung kinalabasan ng pag-uusap ni na Attorney Matibag at ni Senate President Alan Peter Cayetano maya-maya lamang. Dahil natapos na, nakita na natin na lumabas si Senator Alan Peter Cayetano mula sa kanyang tanggapan. Sa ngayon, hinihintay natin kung tapos na kung ano ang napagkasunduan nitong dalawa. Dahil bukod kay Senator Alan Peter Cayetano, nandun din pala sa loob kanina ng tanggapan ni Senator Cayetano, ni SP Cayetano, itong si presidential sister, Senator Amy Marcos. Nakita din natin pumasok kanina si Senator Christopher Bongo doon sa kanyang tanggapan habang kausap ni SP Alan ang NBI director. Yan ang pinakasitwasyon ngayon dito. So far, may mga ilang civilian dito kanina na bisita ng mga senador ay mga senador mismo ang naghahatid sa kanila sa gate para sila ay makalabas dito dahil sa sobrang higpit ng mga miyembro ng Office of the Sergeant at Arms na walang pinalalabas dito upang hindi makaalpas yung mga napagdesisyonan na kanina sa sesyon ng Senado na i-contempt itong mga miyembro ng NBI na humabol. Kasi nakita doon sa CCTV na talagang, ang sabi nga nila, buti na lamang, kabisado ni Senator De La Rosa, yung mga pasikot-sikot papunta dito sa plenary, kaya medyo naungusan niya. Pero makikita natin doon sa video ng CCTV ng Senado na mukhang nadap

0: po, medyo naging magulo ngayon dyan dahil naghabulan ng ilang mga kongresista. May mga tikom ang bibig hinggil sa kanilang naging boto. Pero ano ang pinakahuling naging usapan dyan sa plenaryo?
1: Yes, Rich, no, tama ka nga sa una muna banggit kanina. Sinasabi natin 255 ang nakuwang botong pabor sa impeachment. Pero sa pinakahuling bilang na inilabas ng House of Representatives, umakit ito sa 257, 25 no, at 8 naman ang nag-abstain. Matapos makakuha ng majority votes ang pro-impeachment, inendoso na sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
2: The motion is approved. The resolution setting forth the articles of impeachment together with all annexes is hereby endorsed to the Senate.
3: Mr. Speaker, as soon as the articles of impeachment are transmitted, I further move to furnish the respondent, the complainants, and the counsels copies of the committee report and the resolution setting forth the articles of impeachment, including its annexes.
2: Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed.
1: Matapos nito, bibigyan ng furnished copy ng Articles of Impeachment ang kampo ni Vice President Sara Duterte, kasama ang kanyang legal counsel at maging ang mga complainant. Bago ang botohan, bahagyang naging mainit ang talakayan sa Kamara. Sinubukan kasing questioni ni Representative Leandro Lubiste ang impeachment ng bise.
4: First of all, confirmed information that some members of Congress got 2 million pesos on March 18. But on the impeachment...
5: Point of order, Mr. Speaker.
4: Mr. Chair, just on the impeachment.
2: Just Majority on, Leader.
4: On the impeachment.
5: Mr. Speaker, the Honorable Legarda Leviste
4: just on
5: is
4: the impeachment,
5: free
4: Chair.
5: To speak his mind after the voting so long
4: Mr.
5: as
4: Mr. Chair,
5: stay.
4: Just on the impeachment. Senator Aimee Marcos said those who vote for the impeachment will get 20 million pesos. And I just want to make it clear if this is true or not. Because if it is true, then it should be made public. And if some are getting the 20 million and others are not getting the 20 million, then it should at least be fair that everyone who votes gets 20 million. And those who do not vote hopefully should also be given that. Because this is taxpayers' money and should not be allocated on the basis of your vote on the impeachment.
5: Mr. Speaker, on behalf of all the members of the House of Representatives, we categorically deny any statement made.
1: Pero hindi nito nagawang pigilan ang botohan. Isa-isang tinawag ang mga pangalan ng mga mambabatas para ihayag ang kanilang boto. Matapos ang botohan, pinayagan ng mga mambabatas na ipaliwanag ang kanilang mga naging desisyon.
6: Meron bang sapat na batayan ang mga alegasyong ipinupukol sa Vice Presidente? Meron. Is the process to determine probable cause polluted, politically motivated, or questionable? Yes. Pero sa gitna ng mga agam-agam sa kredibilidad ng naging proseso, nananatili pa rin bang accountable ang Vice Presidente? Bilang mataas na opisyal ng ating bayan, yes.
1: Kabilang si Kamanggagawa Partylist Representative sa mga bumotong yes for impeachment. Samantala, kaugnay sa Articles of Impeachment, apat ang nilalaman nito. Sa Article 1, tumutukoy ito sa pagkakasangkot-umano ng bise sa graft and corruption at betrayal of public trust dahil sa hindi maipaliwanag na paggastos ng 612.5 million pesos na confidential funds. Sa Article 2, nakapalooban ang unexplained wealth ni VP Sara dahil sa hindi makatotohan ang pag-disclose niya ng kanyang SALN. Ang pagbibigay naman ng monetary gift at bayad sa ilang opisyal ng DepEd, nalabag umano sa batas ang laman ng Article 3. At sa Article 4, nakatalang reklamong grave threats laban sa bise dahil sa umano'y pagbabanta niya sa buhay ng first couple at former House Speaker Martin Romualdez. Wedge, kanina ipinaliwanag din sa atin no, ni Navarra City Representative Toby Tiangco ang naging desisyon niya kaugnay nga sa impeachment, which is, napakinggan natin kanina, isa siya sa mga bumoto ng yes for impeachment. Ayon sa kanya, Wedge, paliwanag niya, ang kanyang botong yes ay hindi nagsasabing guilty na si Vice President Sara Duterte sa lahat ng mga aligasyon. Ngunit gusto lang daw niyang mapakinggan pa ang paliwanag ng bise kaugnay sa mga aligasyong ibinabato sa kanya doon sa Senate trial. Ang paliwanag din niya sa atin kanina, Wedge, no, sa lahat daw ng mga ebidensyang ipinresenta dito sa Kamara, ang gusto raw niyang linawin na mismo ay ang paliwanag ng bisi kaugnay sa SALN, kung saan niya walang idiniktara ang bising cash on hand at cash on bank

0: deposit from 2019 hanggang sa taong 2024. Pero ayon kay Chang Corin Wedge, yung ibang mga ebidensya katulad ng Madriaga ay tinawag rin niyang isang kalokohan lang. Wedge.
1: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, nagbabalita live mula sa House of Representatives. 25 na kongresista lang ang bumoto ng no sa plenaryo kaninang hapon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dito ang ilang self-proclaimed DDS congressmen tulad ni Cavite Representative Kiko Barsaga at Batangas Representative Leandro Leviste. Para naman kay Agusan del Norte Representative Dale Corvera, nag-no siya bilang pagsunod anya sa boses ng kanyang constituents.
2: After my consultation with our constituents in Agusan del Norte, napag-alaman ko po na overwhelmingly they are not in favor of the impeachment against the Vice President. And being their representative, I have to listen to them.
1: Para naman kay Cebu City First District Representative Rachel Del Mara, consistent lang daw ang kanyang boto mula ng unang impeach ng pangalawang pangulo noong nakaraang taon.
3: During the 19th Congress, it was a no.
1: Bukod dito, kabilang din sa mga nag-no, sina Quezon City Congressman Bong Suntay, Bohol Congresswoman Alexi Tutor at Cebu Province Congresswoman Karen Flores Garcia. Siyam naman ang nag-abstain, kabilang na sina Caloocan Congressman Edgar Erice at dating PDP Laban President Palawan Congressman Jose Alvarez. Simulan na ang paglilitis. Yan ho ang panawagan ni Akbayan Representative Percy Sendanya kasunod ng nangyaring Senate coup ngayong araw. Sa kabila kasi ng overwhelming 256 votes sa Kamara na pabor sa impeachment ni VP Sara, biglang bumaligtad ang liderato sa Senado. Ibig sabihin, balik sa mayorya ang Duterte-aligned senators tulad ni na Senators Rodante Marcoleta, Robin Padilla, Bato de la Rosa, Bongko at Ivy Marcos.
4: Hindi tayo dapat matinag sa nangyari.

nakita natin pinupulong siya ng ilan sa kanyang mga tauhan. So sa ngayon, hindi pa natin makonfirm kung nandito pa rin ba si dating Senador Sonny Trillanes. Pero kanina nilinaw niya yung mga tanong patungkol dun sa pwede bang arestuhin ang isang senador habang Senate is in session. Dahil nga nakasesyon ang Senado ngayon, wedge, at sabi niya pwede raw mangyari ang aresto o pag-aresto dahil doon sa nakaraang kaso niya noong 2018, Senate was in session at hinainan siya ng

0: Ang balita ngayong araw, makakausap naman natin si Public Interest Lawyer Attorney Jess Falsis. Attorney Jess, magandang gabi po sa inyo. Unang tanong ko po sa inyo, lahat tayo nagulat, nagulantang, napigla sa mga pangyayari ngayon. Pero ano po ang reaksyon ninyo sa unang-una na doon sa nangyaring kudeta dyan po sa Senado at maging itong paghahain ng ICC warrant kay Senador Bato de la Rosa?
1: Ako po hindi na po ako nagulat eh kasi nung Sabado nag-post na po ako na merong nilulutong kudeta. At ang kudeta nga na yan, yung pagpapalit ng liderato, noon pa kahit nung mga lumang attempts, requires the presence of Bato de la Rosa. Sinasabi ko lagi sa mga interview or sa mga post ko, no Bato de la Rosa, no kudeta. So ayan, para sa kanilang goal siguro na harangin ang impeachment, under the DDS block na from minority naging majority, nag-sacrifice si Senator Bato at nagpakita siya. Finally, knowing the risk na totoo nga yung warrant of arrest. Yung warrant, yan namang warrant of arrest, ano, matagal na talaga yung totoo. Kaya nga nagtatago si Senator Bato, eh polis naman po siya dati. Hindi naman din siya magkukulang sa intelligence. So, na-verify na niya noon pa for himself na totoo ang warrant. Alam naman po natin ang ICC warrant, sealed or secret po yan until it is enforced. So syempre, from the moment of enforcement, hindi na matatago, hindi na siya secret. So ang ICC kanina lang, inamin na na merong public or pinublicize na yung warrant at inamin na may sealed warrant since November 2025. Yung unang buwan na sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na nakita niya ang ICC warrant.
0: Okay. Attorney Jess, may sinasabi ho si now Senate President Alan Peter Cayetano na hindi pwedeng bastang arestuhin si Senator Bato de la Rosa sapagkat kailangan manggaling muna sa isang local court. Yung arrest warrant, kumbaga dapat maiproseso muna sa ilalim ng judicial system ng Pilipinas.
1: Si Senator Alan Peter Cayetano ay abogado, so meron siyang legal opinion. Pero ang legal opinion niya ay walang basihan at mali sa ngayon hanggang siya ay suportahan ng Korte Suprema. Wala naman siyang legal basis para sa kanyang opinion. Ang opinion niya allegedly galing sa pagbabasa niya, reading niya of the Constitution. But the relevant laws and even the Constitution says international law is part of the law of the land. Senado ang nagpasa ng RA 9851, an act defining crimes against humanity and penalizing it. So dito sa RA 9851 merong section 17 that in the interest of justice, the Philippine state may surrender an accused or a suspect before an international court or tribunal if that international court is already conducting an investigation or prosecution of such accused or suspect. So lahat ng mga pinagpapasa ni Senator Alan Peter Cayetano yung resolution, opinion lang nila yan, wala yung legal basis. So far, the Supreme Court has not issued a TRO against the arrest and shipping of President Rodrigo Roa Duterte to the ICC last year. Hanggang ngayon, wala pa din silang ini-issue, walang final decision, walang TRO sa kaso po ni Senator Bato. Although, of course, Senator Bato has filed a manifestation, urgent manifestation, kanina with the Supreme Court. No? So we'll see how the Supreme Court will decide it. But as to the legal opinion of Alan Peter Cayetano, that is absolutely wrong as of now. Wala po yung legal basis.
0: Alright. Attorney Jess, you had a post regarding sa possible appointment ni dating Senador Antonio Trillanes bilang bagong kalihim ng interim local government. Bigyan niyo ako kami ng impormasyon patungkol dito, although we still have DILG Secretary John Vic Remulla.
1: Well, si Secretary John Vic Remulla, with all due respect, parang wala namang na-deliver or na-accomplish. Ang pinaka-accomplishment lang niya ay yung pagsibak sa BFP at pag-investigate ng mga fire extinguisher na corruption. Outside of that, in terms of high-profile arrests or in terms of coordination and implementation of numerous things that the DILG can do, parang hindi siya nakaka-deliver. So malaki talaga ang usap-usapan na kailangan ng isang DILG secretary na makaka-deliver in relation with high-profile arrests, not just Senator Bato. But of course, Senator Bato is one of them. Madami pa dyan, si Bantag, si Atong Ang, si Zaldico, yung mga kuryente or hindi na gagawa ni Sec. John Vic in relation with Zaldico na laging nagsasalita pero wala namang napoproduce, eh part yun ng mga magiging dahilan kung bakit siya siguro mare-replace niya Antonio Trillanes this week.

0: Every day, new stories are being served. The freshest takes. The stories that everyone's talking about. The Daily Dish makes sure you don't miss a thing.
1: Only here on the Billionaire News Channel.
2: I'm attorney Karen Jimeno.
3: No judgment.
2: Why would that be?
4: You have to determine only a probable cause. You don't need a mini trial for that.
3: No debate.
2: Did anyone from the House Justice Committee bother to ask how the bank documents were obtained, whether they were obtained legally?
3: Just open conversation.
5: The Middle East crisis is far from over. For the Philippines, this means an extended fuel crisis. Be informed, be insightful with the news.
3: At the forefront on Billionario News Channel.
6: Pasado alas 9 na ho ng gabi, pero nananatili pa rin sa loob ng Senate building si Senador Ronald Bato de la Rosa. Yan ay kasunod ng International Criminal Court Arrest Warrant laban sa kanya. Para ibigay sa atin ang latest situation sa labas ng Senado, narito ang politiko update ni Andrea Salve live sa labas ng Senado. Andrea, kamusta sitwasyon dyan? May mga nagpo-protesta ba?
7: Sa mga oras na to ay pinapalibutan pa rin ng mga pulis itong Senate Gate. Itong makikita nyo sa aking likuran, ito yung mga pulis na nag-aasiste in what seems to be NBI vehicles na umaalis na dito sa Senate premises. Bantay sarado pa rin nga yan dahil nga patuloy pa rin yung pagdami ng Duterte supporters na nakaabang sa mga kaganapan dito sa labas. Kanina, pasado alas 7, ay sa kanyang pangalawang pagsubok, nakapasok na nga sa loob ng Senate si NBI Director Melvin Matibag. Ilang minuto rin yung tinagal ng pag-uusap bago siya nakapasok at nagkaroon pa nga yan ng kaunting tensyon sa pagitan ng director at ng supporters na sa huli ay idinaan na lang sa biro.
8: Huwag ka na magalit sa akin, ba't di na tayo kiskita?
7: Iginigate nga nitong supporters ni Senator Bato de la Rosa na itaan sa tamang proseso itong napapaulat na ICC arrest warrant laban sa kanya. Ipinaglalaban nila na walang jurisdiction yung ICC sa Pilipinas kung kaya't hindi raw dapat isuko yung senador sa Rome Statute. Parehong sentimiento lang din yan noong inaresto si former President Rodrigo Duterte last year. Matapos makapasok ni Director Matibag sa loob ay bigla na rin nagkagulo rito sa labas nang habulin ng supporters ang sasakyan ni former Senate President Tito Soto. Pinagsisigawan ito ng mga supporters at pilit pang kinalampag. Ilang oras matapos yung kaguluhan ay dumating naman si former Congressman Mike Defensor dito sa labas ng Senate. Kasunod na rin ang panawagan ni Davao City Mayor Baste Duterte through PDP Laban spokesperson Attorney Ferdinand Tupacio. Hinikayat nila ang lahat ng miyembro ng Rage Coalition na magdala ng mga kandila nila for peace and justice, Wedge.
6: Okay, nabanggit mo lumabas na yung kotse ni dating Senate President Tito Soto. May information ba tayo, Andrea, kung may ibang mga senador na rin na nag-uwian na, although ang nabanggit nila na kanina nakabreak lang ang sesyon ngayon sa Senado?
7: Mm-mm.

0: mga sasakyan na rin yung mga lumabas dito sa Senate premises, no Veg, pero we have yet to confirm kung merong mga dagdag na senador. Kanina lang kasi ay nasilip lang ng mga kasamahan natin na si former Senate President Tito Soto yung dumaan kanina na sinubukang habulin ng mga supporters, Veg.
1: Okay, so ibig sabihin, Andrea, yung nandyan lang sa labas ay mga taga-suporta ni Senador Bato de la Rosa at yung iba pang mga Duterte supporters, pero wala naman dyan na mga suporta naman mula doon sa mga pro-impeachment ni VP Sara Duterte. Baka magkagirian kasi dyan sa labas ng Senado.
0: Yun nga din ang sa tingin ko ay pinaghahandaan ng mga otoridad noon sakasakaling pumunta dito naman yung mga pro-impeachment. Pero sa ngayon, Wedge, wala pa tayong namamataan ng mga pro-impeachment protesters dito sa labas ng Senate. Mabanggit ko lang din, we asked the former Congressman Mike Defensor kanina kung sino-sino yung mga posibleng dumating dito. Tinanong natin kung dadating ba si Davao City Mayor Baste, but he said na hindi dadating, at si Attorney Ferdinand Topacio yung isa sa mga kinumpirma niyang dadating ngayong gabi, Wedge.
1: Okay, can you just confirm, Andrea, yung naging report kanina ni Dexter Ganibe, may mga Marines na rin daw na nakaantabay dyan sa labas, at ilarawan mo lang sa amin ano-ano yung mga armas, anong klase, gaano kalaki yung mga armas na bit-bit nila dyan ngayon sa labas ng Senado?
0: Sa ngayon, Wedge, wala tayong namamataang miyembro ng Marines, ano? Pero baka kasi ay sila ay naka-undercover, hindi lang natin masabi. Pero ang nakita natin simula pa kanina ay yung mga operatiba nga ng NBI. Sila yung unang nakapalibot dito, at yung sistema nga kanina ay lahat ng mga sasakyang papasok at palabas ng Senate ay kanilang ini-inspeksyon sa gitna nga yan ng ICC arrest warrant ni Senator Bato. At yung mga pinalitan sila ng mga pulis, ito lang, afternoon, dahil nga yung mga operatiba nakapasok na doon sa kabilang side ng gate at doon na ginagawa yung kanilang pag-i-inspeksyon ng Wedge.
1: Huling tanong na lang, Andrea, yung daloy ng trapiko dyan sa labas ng Senado, medyo masikip ba at may mga nagmamando naman din ng mga tauhan ng mga kapulisan o MMDA?
0: Yes, Wedge, patuloy naman na nagmamando yung mga otoridad dito sa daloy ng traffic. Sa ngayon, medyo congested, ano, kasi nga nabanggit ko kanina sa iyo na yung mga sasakyan, ito makikita mo sa likuran ko, kanina kasi yung mga pulis na yan, Wedge, ay nakaharang talaga dahil nakasarado yung gate. Pero ngayon ngang bukas at maraming mga sasakyan na dumadaan ay kanilang inaasistihan sa paglabas. Susunod-sunod yung mga sasakyan lumabas kanina, yun yung nagdudulot ng congestion dito sa bahaging ito sa labas ng Senate gate, ano, at sa mga oras na to congested pa rin, pero dumadaloy naman na yung mga sasakyan, Wedge.
1: Alright, maraming salamat si Andrea Salve, nagbabalita ng live mula dyan sa labas ng Senado. Mag-ingat kayo dyan, Andrea. Samantala, oras na para sa ating Politihu. Mahuhulaan nyo kaya kung sino itong anak ng isang politiko na umano'y ginatasa ng isang madatong na dating engineer ng DPWH. Ayon sa ating Polybird, puro luho at walwal raw ang buhay ng anak ni Politiho na umaasa lang daw sa allowance ng kanyang amang mayor sa isang bayan sa Luzon. Imbis na magtrabaho, barkada at pambababae raw ang madalas pagkaabalahan. Nang ma-inlove raw sa isang dalagang may boyfriend na taga-church, todo bida raw si Politiho son at ibinanderang yaman ng kanilang pamilya. Eh dito na, nagkakilala, nagkamabutihan hanggang sa umabot sa kasalan. Umabot pa raw sa mahigit 4 na milyong pisong gastos. Eh sino bang gumastos kung walang pambayad si Politiho son? Ang mas maanghang na chismis, karamihan daw sa gastos, sinagot ng isang kontrobersyal na dating DPWH engineer. Malapit daw ito sa pamilya ng mayor, kaya madali lang ang paghingi ng pabor. Narito ho ang clue, ang anak ng politiko ay may letrang J sa pangalan tulad ng kanyang ama. Samantala, ang dating engineer, may letter A sa apelyido, pareho sa Anda o Angebels and Topera. Marami ang dating engineer. At bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Happy and love the Mother's Day celebration.

Quezon Governor Helen Tan. Yan ay pagkatapos ng isinagawang medical mission, groundbreaking at sandamakmak na paikot-ikot sa probinsya ng Quezon para sa iba't ibang programa. Pinaiyak naman ng mga taga-Quezon ang gobernadora sa surprise na pagbibigay ng mga bulaklak at pagbati ng Happy Mother's Day. Mula sa mga bata, mga kinatawan ng pambahalaan at maging mga kapwa na naiisa-isang nagbigay ng red rose sa gobernadora at nagpasalamat sa pagsisikap nitong mapabuti ang probinsya. Worth it naman daw ang bawat pagod para sa mga taga-Quezon ayon kay Governor Helen. At syempre, di pa dyan nagtatapos ang Mother's Day special ng gobernadora dahil number lola rin siya para sa kanyang mga apo na naghatid sa kanya ng mga regalong cake. Mula sa kanyang pamilya hanggang sa kanyang mga constituents, pinaramdam ang pasasalamat di bilang ilaw ng kanilang tahanan kundi sa ilaw ng buong lalawigan. Samantala, throwback naman ang larawan pero parang pang-leading man pa rin. Maraming pinakilig ang throwback photo ni South Cotabato Congressman Dibo Tuan. Nang mapa-hashtag Send Me Back Saturday post ito ng kanyang larawan noong 1990s. Todo react ang mga netizen sa kanyang artistahin look at matinee idol aura. May mga nag-comment pa na hawig raw niya si Ricky Davao, Ray PJ Abeliana at Monsur Del Rosario. Isang netizen pa nga nagsabing artistahin ang dating mo dyan, Kong, na sinagot naman ni Congressman ng laughing emoji. O, diba? Wala kongreso hanggang throwback feed, panalo ang pogi points ni Kong Dibu. Todo energy at todo suporta naman si Lapu-Lapu Cebu Mayor Cindy King Chan sa makulay na pagdiriwang ng Barrio Festival 2026 sa Barangay Look. Nakiisang alkalde sa mga Lookanon habang tampok ang mga sayaw, musika at makukulay na performance ng mga kalahok. Pinakita rin sa pagdiriwang mayamang kultura at matibay na pagkakaisa ng komunidad. Binati ni Mayor Cindy ang mga organizer, barangay officials at SK Council sa matagumpay na festival. Ang temang bar at yo ay pagpupugay sa shipbuilding industry na isa sa pangunahing kabuhayan ng mga Tagalook. Kasama si Mayor Cindy, mas ramdam ang festival spirit at good vibes sa lungsod. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Tutok lang dahil tuloy-tuloy ang coverage ng Abante Billionario. Ako po si Wedge Kujamat. Hanggang bukas, dito sa Political Nightly.

0: Mel na nandito rin sa parehong building. At ngayon, kapansin-pansin yung presence ng ilang police dito sa gilid ng Senate plenary. At nang tanongin natin kung bakit nandito si Senator Pato, he said na kung hindi daw siya makakapasok ay hindi siya makakaboto patungkol doon sa Senate leadership. Pero when it comes to the looming warrant of arrest umano ng ICC para sa senador, hindi niya yan sinagot diretsahan, at instead he pointed at his alleged injury doon sa kanyang kamay na agad namang binigyang attention ng Senate medical team. Kanina nagwala kasi itong si Senator Bato upon entering the Senate premises, at sinabi niya na
1: this impeachment vote against Vice President Sara Duterte. You're watching Business 360.

0: for those who might have missed it, Congressman Toby was one of the 55 who voted to impeach the vice president. Uh-huh. What made you decide to say yes?
1: Hindi, unang-una, ang pinky talaga, mahirap yung decision, no? For two main reasons. Number one reason is that hirap yung buhay ng tao ngayon because of the crisis sa Middle East, di ba? At hindi ito yung solusyon sa kanilang problema, no? Tapos mauuna pa yung impeachment bago kami makagawa ng batas na makakatulong sa kanila. Pero, under the Constitution, talagang maliwanag yung number of days na dapat ma-resolvehan namin. So walang choice, hindi namin pwede patagalin yan. Number one yan. Number two reason na nahirapan ako bumoto ng yes is because yung moral authority ng House is an issue to me.
0: For you.
1: Because ang laki ng issue ng corruption doon sa present leadership at hanggang ngayon, wala pa rin nakukulong.
2: Dagdag pa rito, sinabi rin ni Congressman Tsiangco na maaring gamitin ang impeachment trial para makapagpaliwanag ang kampo ni VP Sara.
0: Everyone is accountable.
1: Yes, everyone is accountable. Ngayon, doon sa mga pagdinig, though may questions ako sa prosesong pinagdaanan, lumabas yung mga issues eh. Number one, yung SALN, yung hindi pagdeklara ng cash on hand at sinama doon sa others, no? So ito naman is not a finding of guilt, pero dapat nila ipaliwanag yun eh. Kung hindi nagdesisyon ang kampo ng Vice President na huwag pumunta dito at hindi sila magpaliwanag dito, saan pa yung pagkakataon para maipaliwanag nila yun? So the only venue na maipaliwanag nila yun is doon sa Senado. Kaya yun ang binoto ko para yung mga issues na lumabas dito sa House ay maipaliwanag. Hindi kasi pa pwedeng hindi maipaliwanag yung mga bagay na yun.
2: Isa si Congressman Tsiangco sa 257 na kongresista na bumoto in favor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Bukod dito, nagkaroon ng 26 no votes at 9 abstentions. Nag-overnight si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado matapos ilabas ng ICC ang kumpirmadong warrant of arrest laban sa senador. Si Hanati live mula sa Senado para sa update. Hana, go ahead.
3: Willard, good morning. Nag-overnight nga rito si Senator Bato de la Rosa sa loob ng Senate premises at nag-overnight din tayo dito matapos ilabas ng International Criminal Court or ICC ang warrant of arrest laban kay de la Rosa kaugnay ng kampanya kontra droga. Pasado alauna ng madaling araw kaninang umaga, nakausap pa natin si dating Congressman Mike Defensor na binisita si de la Rosa sa opisina ni Senator Jinggoy Estrada kung saan ito nagkubkob. Ayon kay Defensor, naging emotional daw ang senador matapos ang mga pinakahuling development sa ICC. Pakinggan natin yung portion nung panayam natin kay Defensor.
4: Sir, kamusta po yung naging pagbisita niyo?
5: Well, okay naman. Very thankful naman si Senator Bato dun sa pagkilos nung ginawa ng mga tao sa labas. Tapos wala pa sa tulog. And nakita ko very emotional naman siya dun sa nangyari ngayong hapon. Kinikwento niya. At yun nga, parang pinaghandaan talaga yung nangyari. And basically, very thankful naman siya na may mga nagpunta dito para magbigay ng pakikisa sa kanya. Sabi ko nga sa kanya, sabi ko, Sen, ang bilis mo palang tumakbo.
6: Nakita mo sa CCTV.
5: Nakita mo sa CCTV eh. Hindi naman ito simpleng support kay Senator Bato, kundi yung demokrasya natin, yung proseso ng batas, kung paano para bang, yun nga, kung kayang gawin sa isang senador, eh, kayang gawin sa kahit sinong Pilipino.
6: So, siyempre, sir, matatagdagan yung bilang ng tao ngayon dyan sa joke ng atin yung...
5: Palagay ko, matatagdagan. Hindi ako makapagsabi, no, pero sa tingin ko, dadami pa rin yung tao. At panguli pala, yung institusyon ng Senado, siyempre, ano yan eh, iwalay naman yan sa eksekutibo at may sariling independensya yan. Dapat respetuhin din naman yung Senado.
3: Binisita rin si de la Rosa ni Senator Bongo habang nananatiling mahigpit yung seguridad sa paligid ng Senado matapos tangkain ng mga ahente ng National Bureau of Investigation o NBI na arestuhin ang senador kagabi. Pero matapos ang pag-uusap ni na NBI Director Melvin Matibag at Senate President Alan Peter Cayetano, nagpa siya ang Senado na ilagay muna si de la Rosa sa protective custody ng mataas na kapulungan. Ayon kay Matibag, hindi muna aarestuhin.

0: si De La Rosa sa ngayon, pero inaasahan pa rin daw ito na tumugon sa mga imbestigasyon kaugnay ng kaso. Samantala, Willard, sa ilalim ng inilabas na warrant ng ICC, sinabi ng pretrial chamber na may reasonable grounds para maniwalang may pananagutan si De La Rosa sa krimen laban sa crimes against humanity kaugnay ng mga patayan sa ilalim umano ng war on drugs. Tinukoy din ng ICC si De La Rosa bilang umano'y kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang common plan na tumagal mula 2011 hanggang 2019. Sa kasalukuyan, nakikipag-ugnayan na ang mga otoridad sa ICC at Interpol, habang dito sa loob ng Senado, Willard, spotted natin yung ilang mga security personnel na may mga kasamang K-9 unit at nagronda rito sa second floor ng Senate premises. At naka-receive tayo ng information na nanasa red alert ang Senado matapos nga itong pagtatangkang pag-aresto kay De La Rosa kahapon. Willard.
1: Pero ngayon sa Senado, Hana, ay lifted na ang lockdown.
0: Willard, hindi natin masyado marinig yung tanong, pero pagdating doon sa kung lifted ba yung lockdown, if I'm not mistaken, kung tama yung pagkakarinig ko, kagabi nilift na nga at nakauwi naman yung ilang mga Senate employees, kasama dyan yung ilan sa mga kasamahan natin sa Senate media. At ngayon naman ay so far peaceful ang sitwasyon dito sa loob ng Senate premises, kagaya nung sitwasyon din sa labas na medyo tahimik. Pero ayun nga, naka-red alert itong Senate OSAA at inaasahan nating magkakaroon ng development itong ICC case ni Senator Bato De La Rosa. Willard.
1: Isang pahabol na tanong pa, Hana. May pahayag na ba si Senator Bato kung i-honor niya yung subpoena na inisyu ng CIDG patungkol naman doon sa drug war probe nila?
0: Willard, kung matatanda natin kahapon, naghain na ng subpoena itong NBI sa office ni Senator Bato dito sa Senado. At meron pang hiwalay na isinerve din sa kanyang tahanan sa Davao Region. So we've yet to confirm kung i-honor niya ba yun. Pero bago nang ihain kasi ito ng mga otoridad sa kanyang opisina, hindi ito pinirmahan or deemed receive ng Senate staff niya dahil daw walang ganong instructions kay De La Rosa. Pero on the part of PNP-CIDG, they consider it as deemed received dahil nga may iniwan silang kopya nung nasabing subpoena. At kapag if De La Rosa fails to comply to that subpoena, maaari itong mahantong sa indirect contempt. Willard.
1: Maraming salamat sa update, Hana T, live mula sa Senado. Sa gitna ng gulo sa Senado kung saan tampok ang biglaang pagdalo ni Senator Bato De La Rosa at ang palitan ng liderato sa Senado. Tila hindi naman apektado rito ang palasyo. Narito si Aileen Taliping ng Abante para sa Metro Morning Report.
2: Matipid ang naging reaksyon ng Malacanang sa nangyaring kudeta sa liderato ng Senado na nagpatalsik sa pwesto kay Senate President Vicente Soto III at pinilitan ni Senator Alan Peter Cayetano. Sa isang text message, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, desisyon ng Senado ang pagpili ng kanilang liderato. Dumistansya ang Malacanang sa nangyaring kaganapan sa Senado at hinayaan ang mga senador na harapin ang panloob na usapin ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Naging tampok din sa mga kaganapan sa Senado ang biglang paglitaw ni Senador Ronald Bato De La Rosa matapos ang ilang buwan na pagtatago upang makaiwas sa warrant of arrest ng International Criminal Court kung saan ko-accuse siya sa kasong crime against humanity na kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Ako si Aileen Taliping, Abante.
1: Ayon kay ML Party List Representative Laila De Lima, babantayan ng taong bayan ang Senado sa gaganaping impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang latest tweet, ipinagdiwang ng kongresista ang pagpapasa ng Articles of Impeachment sa Senado at sinasabing hamon ito sa Senado para panindigan ang kanilang mandato nang naaayon sa konstitusyon.

0: It is not only VP Sara who would be on trial. Kasama sa huhusgahan ng taong bayan ang mga senador. People are watching. Mulat at tayang-taya na ang taong bayan. Hindi sila magwawalang kibol lamang. Tuloy na tuloy na tuloy ang laban.
1: Naglabas ng red notice ang Interpol laban sa ilang individual. Kabilang dito ang business tycoon na si Atong Ang na nahaharap sa mga kasong kidnapping at serious illegal detention kaugnay ng missing sa Bungeros. Isa pa sa mga inisyuhan ng red notice ay ang dating hepe ng Bureau of Corrections na si Gerald Bantag na nakaladkad ang pangalan kaugnay ng pagpaslang sa broadcaster na si Percy Lapid. Sa kabilang banda, damay din sa red notice ang dating pulis na si Rafael Dumlao na dawit naman sa umano'y pagpapakidnap at pagpatay sa South Korean businessman na si Ji Ik Ju. Ang red notice ng Interpol ay isang request sa law enforcement sa buong mundo para tugisin ang mga individual na sangkot sa mabigat na krimen. Lumutang pa ang panibagong reklamo sa tanggapan ng NBI. Yan ay kaugnay ng umano'y pagpapakalat ng Peanut Gallery Media Network o PGMN ng maling impormasyon noong 2025 midterms election. Ayon sa dating kongresistang si Marvin Rillo, naglabas umano ang PGMN ng mga video at social media post na iniuugnay siya sa katiwalian sa infrastruktura. Mapanira at mapanlinlang umano ang mga material dahil hindi isinama dito ang paliwanag ng DPWH hinggil sa phased construction ng isa nilang proyekto. Hirit ni Rillo, imbestigahan ng NBI ang naturang media network dahil paniwala niya political operation ang nangyari para sirain ang kanyang reputasyon. Mamaya sa Balitang Global, Trump bibisita sa China sa kabila ng tensyonadong relasyon kay Chinese President Xi Jinping. Ukraine President Volodymyr Zelensky sinabing walang intensyon ng Russia na tapusin ang gera. Labour Party nananawagan sa pagbitiw ni British Prime Minister Keir Starmer sa pwesto. At Indian Prime Minister Narendra Modi sinimulan na ang 5-country diplomatic tour. Kape, muna tayo. Lahat ng yan matutunghayan sa pagbabalik ng Metro Morning.